0: 5 horas 11 minutos. Rishile muito cedo com a Rádio Moçambique. Nhamos a Muvulo, 5 11 Kamaika 2026. Matariansi, Kusungulati, Mitureina, Hikalaka, Ingafikanga, Tindlatinene, Kolaka, Sutikamesu, Shilanaka, Ninzilwagizi, Kasi, Susi, Tava, e Famisarane TV, Suigambanambana, Kasi, Zakukasona, e Tava, Nivunanga, Matimasi, Kutanya Montenkarua, 5:45, 16 horas, Jornal da Manhã Interessante Internacional, 8:10, Mongui, Missou Província, Legaz, 8:30, Xanau, 9 horas, Evlalesu, e Tava, Mongui Internacional, 9:10, Maungue, sua província da Gaza, não colocou antes, não encarou 9:15. Casi 9:55, Gemeta, Xangueixa, Sungula, Ilirimi, Rimi, La Xichangana. Casi encarou 10 horas, o tal Samgalabala, o Clore Limbras Português, o Angatafamba, que encarou 13:55. Sugalano, que fica encarou 14 horas, começando a Sugala 14 horas, fica 18:55. Estava a Rimi, La Xichope. 18:55, fica meia-noite. Quando a gameta lhe rime las changana. Casi xangueixa, Michulo, eles carexi, Rangelewa, e Nelson Mutlanga, Américo Munguambe, Leovegildo Luiz, Frederico Mabunda, na Nicolau Mucavele. Ntlawa, Wavatirilo, o Rangela Cascuataleixa, Michu, Nebeleza, como em que seria o grande Zeca, se Rishile, pela. Kulaveka, Hiti, Juja, Luguzotua, a Rádio Moçambique, a Sungulaco, o Elela, eles para jogar com se Rishile, pela. Kasi encarou com o Pazana News TV, que se cala com a Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza.
1: Ih, Anifa, isso é o que eu estou fazendo com a minha comadada.
2: Mamá, caso eu ia em um pongo de zingamos aquele.
1: Pedrito Angali, xinguanana. A cusui no cutangan samalem mambiri. A fanela cuja, só cuja xungani uma vitamina. Chama tsau, xiduana, tinhama, matanza, cumbi mianzo.
2: Yu, Kasi, anzinga xiti. Se mamá, ungani jonzi sale xunzi fan laga cuxeki sa xixon.
1: Ina, zinigeti ngani panela. Zita cu jonzi sa cuxeka, só cuja xaxnene, cuveni tukulu aminacula ni matimba ni utomili nene.
2: Ih, zilava cuveni pedrito a cula quats. Atela ni matimba, cufana ni vana vanguan vantanga yakwe.
1: Ata matano, shive vukili, nzena shweka usha impupu wa mavele, matanza ni tsege kumbi mandandi.
2: Ah, kasashikarati, shafana ni shakujale shijaka ina wakulu.
1: Ina, nzena ufana kushitsemele la utonga etisela kuveni atakota kujakuna.
2: Ah, kambe mama, afanela kuja makambe manga kili siku.
1: Makambi manaru isiku. Nakona nga munyika swifihlulu kanwe kumbi kambiri. Upasa ni hanzu kufambe ni kasiku. Kambe unga dziki kumunyika mafi ya vele.
2: Hi swona. Se impimu munhu wa swakudya ndzi fanelaka kumunyika.
1: U fanela kumunyika mpimo wa chikiri loko u mujisa. U tlhela u hambanyisela majela. Xa lisima ku hambanyisela. Unga munyika nyama ya huku, matsawu ni uswa. Hi siku lin'wana. U munyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tixijawu ni tin'wana tixaka ta matsawu.
2: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swosweswo?
1: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi munyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela, yamukela ntukulu wa mina haswo.
2: Yu, hi nga mu cuvuka. A dyile hinkwawo. Khani mambu mama.
1: Swa tsakisa, i ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
3: A ku va n'wana wa wena kula khwatsi ku sukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we. Handle ka ku mu nyika mafi ya vele, mu nyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku. Hi engetela ntsengo wa swakudya mayelana.
4: Murandziwa loko u lavana ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavu swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona emindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu amabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u buku xa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana.

5 horas 32 minutos, mentira, Rádio Moçambique. Aqui é o Patsana, sou o meu ex-ero Grand Zek. Aqui é o Michulo Wanyamun, está com o Nene, na Inavela Cuvê. Sikule dri famba hila kulaveka ka hakona na namala na kona kuve ele sikule dri mu ikseto kurantseka nga ta pushetela minta mu hila kulaveka ka kona eka leswi hinkwaswo swi tsandzeka kuve swi endleka ku heleni ka viki leli li ndluleke nambi leswi u tibaleke swona ku endla kusukela lembe lexi le nyamuntlha hi nga va siku ra kuve u sungula hikusa akuna nchumu lexi xi nga ta humelela loko u nga sungulaka na kona akuna nchumu lexi nga ta ku endlekela ke mu ikseto ranzeka loko unga tinyiketeli loko unga ti tlantsi loko unga hlulane ni mbhalo hikusa pela vo mbhalo wana ndzi kampela pokekele swi ku sungula ngena ku bukutengena swi raminyana leswi ha he ambhalo ho koketa mpela nga ku leswi yo ku mbuetela mpela loko hi vulavula loko twa unanga ha ndapfuka na ku kuni mhaka leya ya alarm leya ku loko li chaya alarm na u tshuka ah e 5:30 ah nda pfuke 5:35 na wetla nya le tlhare chaya futhi ah nda pfuke 5:40 wena jima kari wina wi u tengetela 5 minuto 5 minute uzo wa dzuka kuma swoko e se i doze mpela u pfuke ku twa ndlala ah u ta ku yini ke loko se u twa ndlala u ta byela mani le ka 5:30 e 6 minutos Josefa Kappa Dash Dan Rishile Soul.

rishile mahungu muhlayini kolomo khavele mu rangeli wa tiko Daniel Chap a tanyikela nyamuntla ku ka stadio Xankululeko nga stadio da Independencia swibomba swa ku fika 109 wa makume leswi swi tirhaka hi gash swibomba leswi swi ta nyikeliwa ka mfumo wa madoropa ya ka Maputsu nakona swi ta katsa ku pfunetela vatsongwana va swikolwa. Makungu lawa ma ta hikola ka mintirho yi chiwaka transport para todos inga makungu ya ndzawulo ya ta ntleketlo. Murhangeri wa xifundza xa Nacala hi loyi a endzeleke ndyangu wa ntlhanu wa vanhu lava luzeke vutomi lava kumiweke hi nghozi humeleleke mugqivela lweyi ka buluwa la nihekehe ka xikanekiso xa xerixere. Patricio Pangaya a hlamusela leswaku mfumo wa xifundza wu ta endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku yantswisa ni ku pfunisela hinkwavo lava hlanganeke ni nghozi eka ndhawu liyana. Mukombisi wa bandla la Frelimo Ntsindza lomu xifundzankulu Gaza Alcinda de Abreu hi loyi a tsatsiyaka ku ve a vanhu ele lava va hanyaka hi ku patsana endzeni ka bandla leli. Alcinda de Abreu hi loyi a hlamuselaka leswaku a ku hambana ka matshamele ni mintirho a swi fanele ku ve li leswi swi dwalaka a ku ya vana ndzeni eka bandla la Frelimo. Alcinda de Abreu a ri karhi a vulavula ndzhaku ka liyantso leyi la endleke lomu doropeni ra ka Ncenca hi ndzeni ka makungu ya ku pfuxetela ni ku pfisa a swirho swa bandla la Frelimo. Tindhambi leti hlaseleke swifundza swa ka Ncenca hi lomu doropeni xifundza xa ka Ncenca hi lomu xifundzankulu Gaza hi leti ti tsondzomisaka mintirho ya ku pfuxetela ni ku yaka a basara likulu li chiwaka Mercado Grossista a nkoveni ka doropa ra ka Ncenca. Hi makungu lawa a ma vekisiwile ku ve ma ta va ma hela kusukela November wa lembe lindluleke kambe hikola ka switikamezo swa ku hambanahambana a swi vekisiwile ku ve swi ta endleka hi n'hweti ya Fevereiro. Hikola ka ndhambi mintirho leyi hi leyi yi cinceke a matshamele ya nkarhi lowu nga vekisiwile ku ve u ta endleka na ku nyimeliwa a swilo swin'wana. Murhangeli wa mfumo wa doropa ra ka Ncenca ya hlamusela leswaku fika nomu lowu hinkwaswo swi endliwa matshan'wini ya ku ve ku laveteliwa tindlela ta ku ve a ndhawu leyi i li leyi helaka hi laha ku lavekaka kona. Ta engetela tinhlayo hikola ka 100% wa matshamele ya mavabyi ya ku vuyelela ku hambana ni xiyenge xa ku sungula xa lembe lindzuleke lexi fundza nkulu Xokwe kumbexana xifundza xa ka Xokwe hi vula leswo. Matshamele lawa ma yelana ni kola ka ku ve ku phuziwa mati lawa ma kalaka ma nga tshamisekanga ni ku veni a mingwedla li leyi yi kumeke a mati ya nchaka hikola ka tindhambi. Vanyi va muganga wa Bangu lexi fundza xa Ncongweni hi lava kombelaka ku ve ku ni ku kahlula ka mintirho ya ku ve ku yantswisiwa leti yelanaka ni ku yavele bya gezi ka muganga lowuyana handle ka ndzilo wa gezi ka ndhawu liyana ku vulavuliwa hi ku ve ku yakiwa a xikolo xikulu na mbimuti wa tawudawu eka ndhawu liyana. Leswi i swikhalo leswi swi nyikeriweke eka murhangeri wa xifundzankulu Gaza loyi a endzeleke a muganga lowuyana hi nkarhi lowu a nga le karhi a vulavula ni xitsungu eka ndhawu liyana. Ta matshamele ya nkama teteta hisa ku fika 37 wa magraus, Kilimani Beira 35, Inyambani 34, Vilankulu Nampula 32, Xai-Xai 31, Maputo 30, Pemba 31, Kasiuga Mulixinga ni 26 wa magraus Celsius. Hi tele ku mukombisa mahungu rindzela man'wani ka mikarhi leyi ya taka rixile.

0: 8 horas na 15 minutos, mentiro a rádio Moçambique, emissão provincial, a Gaza, a Mxusela, na Evolalia, Sacunjacuca, Xengli, Xixa, Jornal da Manhã, interessante até nacional, vem Xengli, chama um, cola rádio Moçambique, na Vela Cunha, Inquasso, eles se fomba cá, Ritin, Latinene, Tabu Inxet, na Vela Cunha, Inxet, o Granzeca, o Nimichu, Nene, o Ninquasso, eles se fanela cá, Cuvê, se Lanziwa, Ritin, Latinene, Cassi, Hina, e Rádio Moçambique, emissor provincial é Gaza, na novela Amixu, Nene, Matomo, Nimacateco, Cu, Inquasso, Lixi, Mixi, Fanela, Cacuvê, Mixi, Lanza, Inaque, e novela Cuvê, Muixetu, Acuranzec, Atipata, Nimintirulei, e lá, Culave, Cacá, Hakona, na Evula, Lixi, Acu, Loco, Muixetu, Acuranzec, Angaricona, na hina ainga tava irikona iko kensa kukulu kombasu nene kube mwikisi toko ranze katipata nile mintiru ya radio Mozambique eleka 8 horas na 16 minutos etava nakona hilavetela kuve ipatana ni shutivisi kwa ambana ambana kola radio Mozambique na inavela kuve mwikisi toko ranze ani mishu unene ni inkwasu lesi si fanelaka.
1: Muranziu, akun sels.
2: Mani.
1: Ahin shakuin, mwana waina.
2: Ah, sels, go, baba isalava.
1: Mwana waina, jadil.
2: Angati tu kwazi kuvena nga mpimisalo swa kwani dzedzedze
1: ayini a dzedzedzi
2: ah ya nakona hazela
1: pelele swi ni mangu
2: ungatlulisi mpimo ku
1: andzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedzi
2: nga nyima kokela ka dzongo kuveni ntlango gama
1: kambe murhandziwa
2: a ku laveka u tima TV swoswi
1: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xine xi nga ni sima ngopfu
2: u tomila n'wana wa mina lini lisima ku tlula nchumu xin'wana
1: Ishi lesho, ahifambi shoshi mutinu wao dao.
2: Ahifambi, ntalavetele nkaru unwane soku imana nga guna ntangulu.
1: Kata.
2: Kata, ahifambi, nkata, ahifambi.
3: Loko mwana ahiseta kumbe kuhazela, mwe eleke tishibedela. Kumbe uvula ni mupuniselo wabaongole, anga ape, ikusashinga yenda ili dzedzedze. Loko linga kambe liwe ni kutenderiwa, linga dlaya.
4: Siku ni siku, ichansi rintra.

a loko zo wo twa sa mu pata no sweti shabisa wo mu yimwe tete ka mo ni ga nduna ndi meta ku meta lex an ndi wona pele ru meta lex.

Vunangadzwa Radio Mosambiki, 8:58 minutos e malikaleta vai kuma marigitu ya murengelo watiku Daniel Francisco Chapula kuma kaka estadio da Independencia ka Mashava ankoveni wa Infulene akove anyikala zibomba litatua ngalikale maritu lawa ngatava dzela vana watiku dza Mosambiki.

Rishile mahungu muhlayini kwalomu kavele murhangeri wa tiko hi loyi ku nkarhi lowu a kumeka ka le Stadio de Independence ya ku ve na nyikela a ku fika ka 190 wa swibomba leswi swi tirhaka hi gas. Swibomba leswi swi nyikeliwa ka mfumo wa madoroba ya ka Maputsu nakona swi katsa ku pfuneta vatsongwana va swikola. Makungu lawa ma ta yi kwala ka mintirho yi chiwaka transport para todos yi nga makungu ya ndzawulo ya ta ntleketlo. Lana murhangeri wa tiko ku nga le khale a ta va nakona a vula swo karhi mayelano ni leswi swi yelanaka ni vunyikeli bya swibomba leswi. Murhangeri wa xifundza xa Nankala Vedla hi loyi a yendzeleke ndyangu lowu luzeke 5 wa vanhu lava kumiwaka hi nghozi yi humeleleke mugqivela loyi ka Blue Wali lanihekehe ka xikanekiso xa xerexere. Patrice Pagay a hlamusela leswaku mfumo wu endlaku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve u yantswisa ni ku pfunetela a ka lava va hlanganeke ni nghozi leyi aka ndhawu liya. Na mukombisi wa bandla la Frelimo Ntsindza lomu xifundzankulu Gaza Alcinda de Abreu a tsatsiya ampatsano eka swirho swa bandla leli matshan'wini ya ku ve ku yisiwa mahlweni mintirho yinene ndzeni ka bandla leli. Alcinda de Abreu hi loyi a tsatsiyaka leswaku a ku hambana ka ku qavanga a swi fanele ku ve le leswi swi thikamezaka a vukulisi bya bandla nakona ku ve ni madzolonga ndzeni ka bandla na tsatsiya ku ve ni ku ni mpatsano matshan'wini ya ku ve bandla leri ri fambaka hi la ku lavaka kona. Tsonzo matindlela ta ku ve ku pfuxetiwa bazara lekulu kumba swinene lichiwa ka Mercado Grossista mintirho leyi nga ha vekisiwile ku ve yi endliwa ni ku ve yi hela hi November wa lembe lindluleke kambe hikwalaho ka swithikamezo a swi vekisiwile ku ve swi ta nyikeliwa ku fika February wa lembe leli kambe hikwalaho ka tindhambi hi leswi swi kumekaka switsondzoma ku ve ni ku yisiwa a mahlweni mintirho leyi. Murhangeri wa mfumo wa doroba ra ka Ncencayi hi loyi a hlamuselaka leswaku ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku ve ku laveteliwa ni ku ve ku siwa leti tiyelanaka ni mintirho leyi. A xifundza xa ka Xokwe ta engetela tinhlayo ta mavabyi ya ku vuyelela loko ku cukisisiwa hi xipimo xa tin'hweti tinharhu ta ku fana ni lembe lindluleke. Ku engetela ka tinhlayo leti hi leswi karhataka a vatirheli kumbexana a mfumo wa xifundza lexiyana. Ta matshamelo ya nkama hi kuma leswaku ateta ta hisa ku fika 37 magraus, Kilimani Beira 35, Inyambani 34, Vilankulu Nampula 32, Shaishai 31, Maputu 30, hi Vogamu hi ta va ni Lixinga loyi a nga ni 26 wa magraus Celsius. Hi tile ku mi kombisa mahungu rendzela man'wani ka mikarhi leyi hataka. Na hi vula leswaku ku nga le khale hi ta va hi kuma a mrito ya murhangeri wa xifundza xana wa murhangeri wa tiko Daniel Chap loyi a nga karhi a nyikela a swibomba.

kuhuma leyi ati hauka xikoko bhale ka xikoko yesa u dlama cenja wa ni mavunga ni mathunduluka ni mabhixa ni ndzi banana ndzi senga ni mukopfa en'wexo mu ta ku kumbu hi mavoko.

kang ngayon, section 21. Pagsupasad lang mo ka sa sagili mo kamo. Diba sa kailan, ito yung diyang kambuna na kami.

0: Ka makwadi tan tenga chitichi wingisa tunene.
1: Tenga ya Gaza. Kushameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
2: Msikari mngisiwa chicha radio msambiki msoro provinsi ya Gaza kula sasumala kweze la katenga tsure nyamsi msungu makaheta kuna yungu yi ya vatsumitiso mimofa ya mtlagati mwa provinsi ya Gaza ngurungu dutropa nga chachave misiri mitumu ya weka misho tsure nyamsi vachisola mali ya imanika kuchikoshwa kasi kushavanika mapalafini kuvedi yingi kambe mali ya wamanika kuchitlagata ko kumivati kata kungi wana vatu imaneka idi idoto kasi mtengi luwa shamula ko ngudi banza da politika frilimu kala mtsinza maputu nkuwa nela mwa provincia ya Gaza aombe tokene vati kitli wafandi kuwa vasinga nchikulu vata ngutu tatnene vane emele mfumu kuwa uwa gela tokene ngui hichacha zelu ifano kuwa ini nguwa kavatu baba wamaneka kukasi wachitla kata vatu nguko malefela ya oshawa mapalafini imaneka idi kwete tia tumaneka ko tisivuni chilo katitela na kuni mtumo wawe wa utlekele avava kubalula miseli vatitela na kuni torneo chap chap iku mpikizano wa bola ndani kati ko da Mozambique ngichamuchama provinsi ya Gaza omoto kene makungwa masibila nguhaku lava ka konko na nguvafana vama neka vezumba kule katitela na kuni usero wa masuka amini udai wa mafola kupinda mpimo ayo nguwela misungwe fala kuwa hitisa katenga tisugule nyamsi tenga yiku manzana katiodomio rinyantumu kabichini kumaneka Maria Mamiri Ibrahim gati kushola kuingiseti unene Hichinga di kati nomba toke ni nyamsi ni misho kwe misilwe tila na kuni mitumo yote kitla vatu ngu vati kitli mwa tropa nika chai chai chivangelo vasola malia wama nika kwa vachikosha kuvave pake la mtu mwani mwani kuvave mkongo misa makono hambara hambara tropa da chai chai kuva idi idoto waomba kame toke ni idoto kukunku haka kuva kudikweti silwe malia mapalafini kutu diziliva itumisa kwe kuyane manika kuchishanisa kama sikuwa wa hiku kaona tani kutamusela kasi kawanga bula ni mitumo ya Raji Mozambique vaomba titoke ne mtumu wa umaneka uchikara tangu tatene kama siku wae kukawana nguko loko vachitleketa watu kama liya vangatita vachikuwasha masiku msana kava tumele vajinchilo vetula mtini nkuyotzi guma kushava nika mapalafene kasi mtangilu watlamula kuta mtleketu mwa provinsi ya Gaza Karol Shofisu atlamusela toke ne vato wae kuwa tleketli vane mele mfumo kuwa utavanyinga chacha zeli kuya kuya lisima ifano kuwa kasi yiva seketela katila la kunu mtumu wae uwa tleketla watu Karol Shofisu so mbile kambe changa tala tokene kambimo iya kuya masuri mabulo kuvave mana mchukulu vetangu tatinene titela nako ni nzila ya kukusiemi mtumo tleketla watu wa umanika kuchulonde tupa ndani ka provinsi ya Gas yiku kutavinyata madoropa ni magistritu kuhambana hambana hambini kukuka hawa provinsi ya kuya mamwane ma provinsi ya aditiko da Mozambique
3: Já apelaram a paciência de todos os transportadores, já apelaram a licença, a população, que estamos a trabalhar para que haja um ponto de encontro, que haja um mesmo que não prejudica nem ao transportador e nem ao cidadão.
2: Mas o Malumba Gomtangilua me tomou a mtlakatlum na província de Gaza, o Momango diretor dos transportes, Carlos Ofício, a Jomar que não vai a Massuni, um cuve bulisana, não vai a Tangi, ele vai a Astro Gaza, que vai a Umba, que vai a Tlakitlum, que chama a província, Titagu Kene, como é que é Zila, que chama a Tangu Tatne, Titagu Kene, Kusivini Kulusa, Ngudida, Wada Vatlakitli, Ambini Kukushani Seca, Vavai, Kuana Vatlakatlua, que o Momango Jitsung, Chishna Vera Kuya Makono, Hamanambana, a província de Gaza, Minditiko da Moçambique. Mwamwana mahungu mwamba toke ni mtangili kumbe chef da brigada central wa Frelimu wone la mwa provinsia ya Gaza mwamba toke ni kulaku vatu vema kuwa ni chikuluveta kulaku vema na shamulo ya tima katita ku tima ni katita manza ni kamfumu ngutu ngutu kufisisa ngudita wada batlekitli ambindida wana chitsungu tita kukene atiti yalina kunu kukudu kwe tisilo mpalafini mfumo huni makungu wa kufaka suni ingela chachazelo siku la kukuziwa titokene chachazelo ya itzimilisa kuchani na hukisa kuchani ngu kukuni vatangilu wa manika kufadi sengile tani kutahuka kungua kama kungua kuwa kumaneka nzila ya chukulu veta ngu tutatnene alsinda debre watu mwomba kasi ngu haka kuwa kudukwitisilu male yosha wa mapalafini ngu tungutu diesel Iku mali manika kuchugusa vinya ulo ndani katika na Mozambique nkuwa tleketli wa matoke ni kawa mani mali iya ifana kuwa idiona ino vavuna katika na kundi bindu dia do tleketla vatu.

0: mungiseti ku aka ni kutsanisa mwaya tiya hehuka kambe loko hedini kupatana hedini ni randu hambini mabulu nasikota kuwa he aka tsumela hetsanisa mwaya wathu nguwa wajilaveka ku inkona kota chihena hikongomili kuwa hiya zivatiya wavasikati vathamuselaku kota nzila vaithumisa kuwa vekisa mahanyelo manene kurula hambini kuwa ni randu hagarika mwaya hawa vangaombatia
1: hagarika mwaya chokhata kula ushonipa tato shanipa mama ushonisa vashaka mwamna wawa ushonisa mashapa awena ushonipa mwamna wawena ni vanna wawena ku hambi mwanana uchompeka umuruma kushamba mangona ana kusumbetla ngushamba sekula kuti dzato akuno kuhamteni fala kuni chichanene kula kudzama kuhamba mnaye
2: Albertina Philippine Ankhale agarika mwaya kufanela ku loko mudi khala hatsili ni mudi khala hatsili ni mwana nesikati mugondisana ku kasi ku hinga mahati akufanela ku hima hima hichana mudzumba ni vanana vano mugondisana mukhala hatsi mu gondisana anu vavambili kota kuna yaka inti ubanga hagarika ntendela
3: Linda Sebastian Chambe kula ku hixonipha vavana vathu isinga kuti aku hikuva vasikati hiku khene konguva khenepa hini sikwenda por 50 hini madiretu yofana janene wa mhwana achiuya nani njeta toni karadi ndhare leka khadi ubika nombodi maheto kula kukhata hixonipha vana vathu hixayisa miti yathu hi gondisa vanana vathu hi chivaona tovaphazama hi vadhana yekhalatsana vahatsi hi vakauka ngutiita tinene isinga ku ombaombela mondo kubhonga o hi patula vavhana hi teka vona hi vamahava vasikati athidi yatho vavhana ni wansikati ni nawu madiretu yangu ni fanele kuhloniphanene mwana wa mina o ni munenga wokhali wakwe hi thuma hi patana hi ti vambili pra inti wathu ta una khala nkurula ni dite ku ni dona ti na avansara diya masoni
4: a ni nga ni Belinya Ernesto Maphose ni maneka Byronze dasidadi a chi hi fanelaka ku machona garikanti ku hi hanya hi kurhula mutini fanela ku ziva ku hi veli ni lihanyo linene ni hlangi hi va hi tiva ku gondisa gondisa vanana ku va xikolwana hi va hi va ninga a yi duka sanwa garikanti na vanana vakula na vazi va yona hi va tsutisa xikolwana
0: hi na veti kambe kuwa hi fatiye ku li dawada inti wo hanyelaka ku hlamula timhaka ta mwaya ni mwanana hanyaku ka wu khinyavezi a hawa hi nga pfa mabyiya wami
5: bo a phakathi ka muti a muti lowu hanyaka hihi kurhula i ndyangu lowu u nga ni lirhandzu i ndyangu lowu swi kotaka ku loko u ni tiholova la kaya va swi kotaka ku va tshamisa eka ndhawu ya propre nga le ka vanhu va ku tala va swi kota ku va khuluma timhaka ta vona maji va swi kota ku ve ni va ni nkama lowu va lunghisaka timhaka leti tika ti nga fambi khwatsi ndyangwini ntawu loko swi maheka leswi yi ta va ndyangu lowu i nga ndyangu wa ku ni vanhu va wu navela i phakathi ka ndyangu lowu ku lavaka ku swi kota ku tanto yi mamani tani li papayi va hanya hi li rhandzu ku fana ni vana va vona ni maxaka man'wanyana va kombisa li rhandzu leyi va nga lona la va nga nalo laha ndyangwini i loko ku ni timhaka kumbe i ntsongwani kumbe i munhu wa kona wa ka papayi kumbe mamani a hoxile va swi kota ku lava a nkama lowu u faneleka ku va lunghisa timhaka ta vona i va ti lunghisa para va ta kota ku hanya hi kurhula ndyangwini
6: i khensile marito games
5: marito ya ku gamesa i ku tsatsiya ku leswaku ka mindyangu hinkwayo a tiholova ti kona maxi ku laka hi swi kota swa ku i nkama munhu loyi hi nga ni fanela ku hi lunghisa timhaka ta hina a loko i li timhaka leti hi tsandzaka i va mani lava fanelaka ku hi pfuna hikuva hi ni maxaka lama nga fanelaka ku hi pfuna handle ka maxaka ha swi kota ku loko maxaka se ma karhalile hikuva i kona mindyangu leyi nga ni timhaka leta ku a maxaka ma tshama hi ku va va pfuna maji ku fika lava ka va nga swi koti ku va pfuna hi nga swi kota ku va pfuna hi mapfuneli man'wanyana i nga ku va heleketa ka vanhu lava nga swi kotaka ku va va pfuna ku alo resolvera timhaka ta leswi va ta kota ku hanya hi kurhula ndyangwini

0: Mwengseti, uwe masoni uchimana mlango loko wansikati, dependula radio, Msambiki, msalo provincial ya Gaza. Mbimu ya kwa hulela kachiga vachan tumi, ya senata zivatia ikunzile, inga wai ilonde na huma miuwa, choka hatano hininga ditinadakwe.
1: Naringana mtonieta Zakaria Shmanjati, Amerika Centrale ni bikandi uhawa. Sevaja wa tako huku mitumuni muka kwa watu maguko na kumudropa.
0: Ukatisile kuchana, ukatile mwilembe mani?
1: Ni kajile kutuma hangu 2003.
0: Ukatisile kuchane?
1: Kukataka mina, ndi shasate kuhuke ensa na kena. Se, shasate kuhuku, se niya mate kuhuku, nibela mwa. Se, nishavisa kena barakana kena shasa kumendi uko.
0: Tikukuchu ngati shavisa, chita uwe na kumbutiku utumelan?
1: Damina, ntiko ufu ya nje, se, niteka nta shavisa.
0: Se, umahisile kuchane kuhule lakene kushavisa, uto umana dibanga kuota kata kubika habazari?
1: Imani di baraka dodi ni kuna adu hao.
0: Watu kumula tu iti malimu nunga katanguyo na kama wakoni. Tima hisili kuchani kuhule la keno. Utote kama liyo ngati shasa tukuku kata kubika nguyo na tima hisili kuchani.
1: Kama ni kukuka kale nitekiri malile ni ngati tumisa kea. Se ni kata kubika nguyo na keno.
0: Se nyasi tima hisa kuchani tati mbila kwa atidi miruda wena.
1: Aku kirizi kukona kwa tselele. Tika uzi mbili kwa ati ngutu majina. Nangati shichani ni kumahanyelo nguyo uyo.
0: Se nyasi utumwa di uweke kumbiva huwa tuwa utumwa kuna hapa?
1: Nitumi sana niwa sora nyala simbiedi. Nikuna soko hawa ninga sitola.
0: Ukalakalo kodi kajile kutumwa di na huwa tuwa kumbiva mamana nguwa haku kula kadi bindu?
1: Ni mamana nguwa kula kadi bindu. Nika hawa teka kama ule.
0: Inti kadima nubika kumbuditsiku hawa taa gumato singu shavisi?
1: Teka gumito selele nguwa shavisi nguditsiku. Majuma mamana siku taa guma. Depende kaditsiku.
0: Você deu um pouco de fani subir como aquele mangá que eu disse.
1: Mais ou menos uns 3 quilos.
0: Você olha do rabo, será que você vai ver sandi ou vang? Tem mais água já não? Você vai ver como aquele então não vai conseguir água? Tem mais água já?
1: Vang, eu não zivo. Vou fazer zivo com o povo. Não vai ter que vata a dia caminho. Vang, eu não zivo com. Meu mapa de vaco cava chico com o hanjeiro. Vai pinta vai chutar me tomando cava ma nyamba na manor. Você vai fazer zivo com o cali no coco.
0: Ese nguto ana senko haka ntumuona nya sincha nje songa chikota kuma hango kadi bendudi.
1: Oh na tuona tota yanza nya na kwa vinyu bani sase khata hambe ko yaka. Sena tuona to ya tsimbira nya na kudoto. Ye masoni. Nati tandela ko masoni ngo neo kirizi ja hombe.
0: Incha nje singa kuhlohlotela kwa ma hantumuwa.
1: Kha ke tuto ngo si wana kunti wa hombe ngo ti khansa na kha. Se ngo tsimbira ka mna se kuntonto ta yanza ni kongoma. Nima sisi maisha sasa ingi seni yani kuela ni shamba matrishi kile ndi shamba unkilu nchi kile kako kuchani kako
0: ingoto na seva chova utumaka na bohawa ba tuki ba wanuguka la la kamali ya ukota ukubwa ubaninga yona mailanu ni chumu mailanu taka kuti maisha kuchana vya melanchi ma kumana kume kuno kume shavi sami guida mivinika na mat
1: mama eri ya mina ni wana na mina wasuka wakala difake. Wakata nika kwa napela kule, si kwa hulu mali yota alati doto ngutu. Masia kuwa, ambu kuchipimisa kufanyenga ya doto, tika mfanele nku. Niyo mali, niyo kushawaka kwa naka simaha. Kasa dura, simaha. Si kula kufanyenga nyana soo, neka nyana, si oh, kuku yabana.
0: Mbili kuku watu kandi usi gumi kuditsiku, utuki usi na uoneka, utuka utangana na makebra, utuka uwa, ati maisa kujana.
1: Nada, ukasini, akukukun makosha na dure ni majilera tu. Doko uchisalanya na wote yaka heweka umleka chicho titili sacha.
0: Sembe hoka nkama mwune hawa kuwa mibiga kuna hoka dozi nkama walmosi na atidi huti kadito hambana ya kuna hawa ninyo makuku, ya pungu, masopa, mipunga, sima aso hambana. Tima isa kuchani, miuka nkama mwune?
1: Ika pindulwa, mtu makata wa masopa ya takota kurungi na tutupishangu. A pendula ngota dzinene ma 5 hora ise hedikona ko.
0: Ise me chaisa ngama munhu hawo.
1: Chaisa ma 20 the pen.
0: Ise kuna di guanti nene tatu avana na kukhuka ne usiku tshumela uya ne usiku.
1: Nanda he kumbi na ri ile nja tho vakale jenga vanyasi.
0: Sati pfisisile kwati ni loko ngama ngakhata ku usasa ku mahantu mowa.
1: Ha ti pfisisile. Khata ke kona ti lamba cha so ona madzorore ya. Ya kale mashaku
0: angati bazara kale angati ona kwasi ya shafsa
1: ehe sego mashinguti wanto ani ni rashikusa posave tambe tukukule hanyane ka hina nikukulani ka hina singa hoti titi mahwa kunyasi kuto chizotsimila kushayisana nkuya tsimbira kuzimbani vavana ehe atisi timahitwa
2: ngotana hebongelisenge wa hema twini selela rina vela ku sela va mwani va mame va siku kuti kwa vetu pindukete
1: ane ne kombela ku va mame va vanga dzumba ntine vana khuke mbuya ngwana va rendeleka utomi va papai vanga embe kunga gwenta utomi wa nyasi wa karata nivo vatati va vho karata va cheve vanga vatsati ka tona vanga simbile va shaisa ku vanga simbile va tshavisa hambati dzumbile ku hanti nawo ane chiro kuti shavisa ndi kuti shavisa mati shavisa ndiko se vana chinchi vaphindula vaphindula vatiphinduketa vaona kuva mahachana vo tshelela vana bvunana vana tsangana masuri kasi utomi wa vona na tsimbela ya masuri.

0: show de graça.
1: Aiya, embimu wako hulu la gozinyane, muhina wa gonda kubiga mandandi ni mbaba wukurunga.
2: Ditinanga na Argentina roza nina. Se mandandi yatu ya wani. Kinaya hapa timbwe ni wiana wetabaka ima halela, hiwilela, itasela tinyingi nkwe, hayale ati nyingi mabi hayale. Kudlayo, hiwilela, hau bandiselo, itasela tinyingi. Se usu katingela chinmati, ninyala ya kuona kole. Se uguta utela mandandi ni ukamanyana di bumu, ngateli mati nkusinga tala mati si unyu simbo si hala nje maso paka paka paka 10-15 minutes si uguta unju mariu si ni baba wena hale ukalati ujangu manza nje unga jingu jipu ununga lusi
3: nse baba wano kikisa kuchani wa ukurunga kumbu wambu
2: ee nani kulawa uli ukurunga uli uso ukurunga nje iti ndohota wena na uguita uso ukurunga ila munga kadi si ubika ate mbaba kutamba ubika ngu kadi wadipanela
3: watu watu
2: kuni si galangwana sahala na iso ukurunga ila mbaba watu nje hii uonda munga kadi hii kutai kala hasi la ukurunga mbaba ni mandandi
3: Kami mwana mandani manga hutu kwenjala hengu hutu nguhu hangen kutolole otomu wa dropa
2: Hitolole otomu wa dropa ni uwa Se haja sotelele kuna kukene hivachu upi hichani ni utsetu haja sotelele

isuite mahongongo le dimela tshupi mataka le fela mina Gilbert Buki dropani ka chechae batsimitisi va mimova wona va vanga emisa mithumo yawe ka misho ye nyasi muvuluwa bachisola kwela ka utumi inkona ka kudula ka maparathini bachaila wa mimova vamba titokene kukona ka kuengetela ka timali ta maparathini kadla ka divikidia dingapinda kudingana kambe kunini kuengetela ka timali tiya ti hakelwa ko mimova kami uye vathu vakwela ko veya makhalo ku hambana hambana ka ona mwadoropani ka chaichai Alcide Barros imwe yo ka vachayeli va mimovha va nga bulani radio Mosambiki mvulo wa nyasi vamba titokhene kati nge koteki ku veni nthumo wa ku kekeka kumbe ku pakela vathu mwadoropani ka chaichai wu tsimbila kumbe wu dini lukru ka mali ya parathini ya itekwako kama tshikunyana wa ya ukuita mthangeli wa didavida ta ukekeke wa mua Gaza Carlos Jofiso akombela ka vachayeli va mimovha ku veni va dini kurhula ni ku emela kasi ku fanela ku veni va ya masuni ngoku sengela muaka ku hehukisa matshimbelo ya vathu madoropani ka chaichai ngoku mfumo wu ni makungo a ku veni wu hehukisa kumbe ku vhunetela vachekechi hinkona hava ka timali Carlos Jofiso xamusala kambe titokhene timali a tiya tinove ti xivekwa ka mimovha ya nkekeco yi humako amua doropani xa ka n'wani madoropa kumbe ka van'wani maprovhinsi yona yiya inove hi xipasiswa ka matshiku ya wa matako ka musalatano wa unoveho wa Astrogaza kumweko ni mfumo wa madoropa hawa ku nove ni xigemo xa kona mthangeli wa muchawa wa mutsindzi ku xefe da brigada central wa dimanza da frilimo muchawa wu vhetela kuma provhinsi ya Gaza a kombela ku rhula ni ku pfisana ka xitshungu xa tiko da Mosambike nkona haka ku engetekelana ka timali ta maparathini ku wonekako amuetikoni Alcinda Breu a ya masoni ku kombela kumbe ku womba titokhene ku engetela ka timali ta maparathini ni hanzo wa tinyipiti ya ti wonekako handze ka matiko mhaka yisisa wa ku veni tiko da Mosambike ni yene limanaka ni xaniseka nkona hawa ka maparathini aya va manakako machigwevu handze ka matiko kumbe ku womba Medio Orient melano ni Alcinda Abreu a wa nga ti wombomba nyaminova ka mimoya nga ti tiheta mthumo wa ku vitusa vakombisi va dibanza da frilimo humaka ka madistrict ku hambanahambana ka ona ndaneka ku lulamisela musengeletano wa hombe wa makwadri ya dibanza da frilimo awuwa u ni wa maheka ka matshiku ya wa matako a ni ya ximuyu ka musengeletano wa a chamusete ka mitokheni ku ndiki ti hita ka mfumo kasi ku fanela ku veni ku karata ka utumi kona ka ku chika ka maparathini ka ku kwela ka maparathini ku si xanisi ngutu kumbe ku si tikeli ngutu vahanyi va le tikoliya provhinsi ya Gaza se u khatlile mthumo wo tlhatlhela mirende ka ximo xa duzinti wa mafuru wu ningala mati osela ayava ma nga timanikile matitaletwengu mati ya ndhambi ya janiyeri hambi ni marsi wa dilembe liya mthumo wa ku tlhatlhela mirende u melaka kambe u ximaheka ximo xa 32 wa magivi aya ni ona maningelako mati osela eto ka makhalo yo hambanahambana ntumolo ndiswako ngu mti wa obras publicas nkuthumisana ni mitshangano ya kuamba lomba mfumo kufana ni visa mondial hambeni UNICEF mthangeli wa obras publicas amuwa Gaza omba titokhene makhalo kumbe sisima siya siningelako mati osela ngusola kambe siya sinove sixi lulamiselwa ka makhalo yo hambanahambana zilani ya kuveni xitshungu xikota kumana mati ya manene osela juan xivambo xamusa titokhene nthumo wa kona wona se u mahekako ka makhalo ku hambanahambana ka ona ngutungutu ka ma district ya Gijana Xokwe Mabalani Xibutu Lipopo hambi ni Xongweni a chamusa titokhene nthumo wa wu ni mikongometo kambe wo vhikela malati ya ku huda ni ku kosa amuwa ka vathu hi tikombisa mahungu dimela xixopi ndzi lavele mahungu mbimo ya mitolovetho.

0: utshentshe olubakho kafitu wanyansata kuna chibulani nato kafitu kafson kafson
1: kafitu kafson ya aku kafitu kafson ninu kichicha era kafitu mara nsangulele ku yimbelela ne ku big kafson mara loko ntshuka ka internet bagitsandzeka ku gitsala vetu ku kafson ne ku nyimani gichicha ne ku kafitu kafson bara ambilo ku buya ba mayini ba la utsala ku kafson kutakiswa ku huma ku kafitu
0: leswa ku ma musika wena mali ka internet
1: mali ka internet
0: le mukelwa njani ona ngala wena loko u tshukisisa anga vala na uma ku kona u vule kambe leswa ku vava ku tsakela kambe loko u famba lumiana tinda u tivunganyana ku fana ni nyamuhla ke u nga lomuka tshentsha
1: ya atolo ni chikeli ya kwa lomuka tshentsha i chikele la u banga hi mani vale u banga kwa la nyana la loko hundza a cruisement loko ni chikele vanhu vo no chikela va ni talela kuma ni swona ku hempela pela lomutikweni na tiviwa and then a ku cheka ni talela ka vona lana a ni dlokanga letiyani ni tiraka hi tona loko se ni nga ni dlokele ti nitivaka nitivaka va ni tivaka hi tona
0: u ni tipahla ta ku va u ta nghena u chachula hi tona
1: i ni tipahla liteta ku yini ku leti ni endlaka hi tona mavhidiyo na ku ziwa ni ve ni vanghana wa swona ku fana na vamani kona jokotiya wa kwalani ka gaza ka nyampungwana
0: joko
1: madala ya joko mina se mina ni muchole vito mina ni ku hi madala joko yini wa hombe ka mina mara mina ni ku yini va ku hi DJ joko mina ni chekela ni ku yini ni ku madala joko mina na yena hi kuliseni ku ni ngoma yin'wana leya ku leswaku gwira kamereni va ta yizwa
0: muendle xikan'we ngoma
1: leyi yinge xikan'we a ku endla xikan'we ka hombe loko yena ngoma liyani a yimbelelile mina ni yi teka ni yi dumisa kwihi avanhwini yena na a nga swi alakanyanga ku a nga tshikili a dumile madumelo hi yona ngoma leyi na yi ya khale mara mina ni kota ku yini ku ni chikela ni endla vhidiyo vhidiyo liya ni nga khaka mi gitivekisiwa yini mina ni tiviwa lomu tikweni hi lona
0: kamereni magwera ya loyiwani
1: wa xivona a xifuva loko xi tele phela wona a timhaka loko u ti wona lahayani ta ku dlala hambilweni si vavasati va ni timhaka leti ta ku yini ku loko nghena kamereni va kwira
0: nkarhi lowuya wa usiku
1: nkarhi lowu wa usiku lowuya xa ku xa xa le majava se va kwira se DJ Joko yimbelele a ku aleswa ku gwira kamereni leswi va nga yenge va ku tekela nuna yi ta chikela le ka mina yi tshamele vhela malembe ya ku hlaya ngoma liya yi nga tiviwi mara hi xikwembu laha xi yisaka ha kona ya kumeka mina no nga tivani na yena na yena a nga ni tivi a vona vhidiyo a vona ni voi loko a li buka kwini lomu ka ma-TikTok ma Facebook a yi vona ku vhela ya tekiwa loko a xivuka ka xitatasi xa yena xa WhatsApp hi yona waya yi nga kona a kuma ni lavetela hi WhatsApp a ku e-e lana ku lava ku hi pula xan'wanchu endeni mina ngoma liyani hambiloko ni ya kwihi loko ni ya ka xipetakulo i ngoma va mhaku yini va ni tivaka ha yona and loko ni chikela va ni vitana hi yona va ku kamerini
0: hi ngesi wena u nga yimbelela
1: xana yena a ni byela leswaku a ngoma liyani i ya hina hi yona yi nga ma yi nga dumisa yena yi tlhe yi dumisa na mina a va pfumeli xitshungulo ku ni hi xitadiyamu ni huma ni nga yi banga ngoma liya a xi pfumeleki hi yini hi yona ni nga duma hi yona a ngoma liya
0: kambe loko u mi teka yena joko mi famba kule yi nga va murhombeni ku va u ya fika ku phela n'wi nga ngoma hi loyi
1: a vanhu hi ku tala va nga ta yi pfumela va ngo pfumela hi yini ku se ni biliyini a ngoma na yena proke leswi yi nga gume rejistariwa xona va gume va rejistara va lava va ku chela ka inthanete ku yiva ka vona va tlhela ku kafito kapson hi ku teka ka ku vona ka yini ka vhidiyo liliyani loko va cuvuka va wona ku kafito kapson loko va balini ya ngoma liya yi kumeka yi dumile hi vito ga mani ga mina
0: yi vitana wena
1: yi vitana mina mashona shikele cha ngoma leya
0: kutile kwara team sembiki na mono wa uchenjo uku kamera ino rumako DJ Jok kapsi watakura chitumsana ni kapsonu wa itakuna chi bulsana kwa koni na yunya sawa kafitu

0: ri kamereni
1: DJ Shoko eko mtumtsan kulonde wa kafitu ata kuna chi and the thing yans mailan kuba hita bula ka title na kuntindi batu ata kuna chi tulundisa ambe ngutsimbele wa uchenjo wa na wa kempela wa hininga umbuni watiwa ata kuna wa chumesa ndona kuni wa umurombeni kuni wa provincia ya inyambani ambe ngumakalu kwa mbana mbana ka ona ambe kutumtsana kenva embele unga ko vagaza wata kuna chitumtsana na uka dima wa yale na kuni uchenjo Kapson kambe kafit loko ivuyela na ka vunanga una ma video unga maenda eka ma musika wena una ma musika la manga kunga nawo
2: ya ma musika ninga nawo na ndawala ku 79
1: manyinge
2: ma musika ninga ma na wona
1: kambe mailano ni ma video
2: ya ma video nina wona mara amatalanga ya ashumisha hombe ni wani leshaku yino ku kwa tontu wa kumina isengi itena vanu vanti wafela hijon vayenja video munu weni vitana ani enjela yini wanti wako haa hile isha kuhini a video lae lita huma liba likili ngufu iti makata kumina
1: lesho uchina ngufu
2: nikona iya
1: kambe ama musika ya wena waimbelela kambe antika lesho kuna ntiru wanu unanta wata ujini kale swa swimbirile swi nga rhanga hi
2: xa ku sangula ku yimbelela hi ku ni sweswi na ha fambisa ku yimbelela leswiya no famba ni hlangana na swona hi yini ku ka ku lava mali i mali
1: a ku yimbelela ka wena ku sungune hikwala ka nloro swi endlisikwini
2: ya a ku yimbelela ndhawu la ku inoro hikusa loko ni tshamile vhela hambiloko ni vuya exikolweni ni wa xi kota ku yimbelela ngoma ya ku a ni si twa na yimbelelwa hi munhu na ni teka foni na ka hina
1: a uri makhandani ngopfu
2: na ni teka ma app ya le ka foni na ni yimbelela hi wona laha zona laha va ni tiva leswaku kwalaya laha kwalaya nyana laha mitini nyana va ni tiva va ku a kona ximanimani kuma swinika ni ya kwini ni ya xitudio xe
1: mayelana ku va u landza ndzimana leyi ya vunanga swi va swa ku vevukela kambe ku va ke u yimbelela ni vanghani hikusa se a wu ta na wu fundela kona loko u lava ku bindzula vunanga wo tsala
2: ya wu kona ni tsalaka
1: u tsala wexe
2: ni tsala ha noxa a ngoma ni tsalela hi noxe yi kona swi ni vavaka laha mbilwini swaku swi nga chikeli leswaku ni tsala ku swi kona swi swaku swi nga chikeli leswaku ni tsala ku fana ni ngoma yin'wana yi tiyingisela liya ku u wulawula ngopfu mina ni miyela mara se ku ni to karhala u ta ni sola endeni loko no fa va taku hi wena leswiyani yini swi woni vava ngopfu laha mbilwini ya mina
1: a vunanga leli ngo munga ni huni hi swona
2: liyani nge munga ni voni i kufa ka papaye
1: munga ni voni
2: ku famba ndleleni ni nga losi vanhu muku na ku ra ni gwiri xivavo ni nga na xona
1: ambilwini hi swona hi nga li kuma
2: ya hi nga loko
1: wo tilaka wa radio msabiki na mani wu chenjiwa wuko munga ni woni hi nga tita ku va mpelampela ni no rithemukela no tutumatutuma hikuku tihutiwa tita ku na tichini panda mbiloni ku chenjelo vaku kafitu kapson wa a nga hendlela nyasini

0: kafitu kafton wa nga hendra kadutsko da danya sukala kuni wa murumben kutawa rajim sabike mso provincial ya gaza kutapol shatu atilna kuni ndima ya ujenje ka umunuro koko minsa kan ya wapya ni ndubruku ya masun kempela na ichuk pangalata kusinga kali na we point final ka wa munuro ko kafitu loko ichubuka lana o vulavula kasi ikutirisana ni vachai kulona akuseketeliwa kona ke ku injala ye
1: ya akuseketeliwa yini vachai
0: vachai va ngatima levo kare ambe vanguni vati kompone akuseketeliwa ingava kambe ishitsungu ku ngwasho lishingisa ku avunangala wena
1: ya ashilo sha uchai ta shawulisa leri bakona ba shitsakelaka bakona ba shinyanyaka kufana ni leswi ningiyini sa xitafera dia 15 wa weti yaleyi tave kona kweka magudeza leswiyani luyani i munhu wa ku wa ni tiva mara yena nga landzi ku tiva ka mina museketeli ndawula ku museketeli wa mina mupfuni wa mina ni nawu vapfuni vapfuni na vona mara hayi lavaya hi yaloyini yaloyi na ta na ku khoma la khoma la uya kwi uya phambili defeto ayinwani ona vachayi vaka hina musambiki hini leswa ku tovana wa swa ku tovana ku tovana henga talisa xona
0: swa ku mutlala tlalana
1: ya ishilishaya ni shitele ngofu la ka ona nta ku agaza ichukwana mara le ka hina nyambani le noma koko mina ndakula ku vanhu vanga ndomisa iva gaza mara vai nyambani ahi vakutala vakona vanga ndomisa yini ndavula leswi yini ku muchayi kuloni avanhu varabe avanhu va leni ka gaza va kota ku yini ku va ni vitana ta maxo va ni khomisanyana ximalana mara a va le ka hina nyambani xa karata ku loko u za dumelinyana kutsongwana a leyi se mina wa hombe a meliore
0: mkulu
1: u se wena u fanyana wena kula ku loko ku ya hi xona leswiyani kula ku hi tirhisana hi kota ku yina ku kulisa tiko la hina
0: hi ta va ku va ni ku hluvukisa ka byela ku ni
1: ku fana ni yini ni leno ka gaza va ku tala va lindza hi ka gaza yini ku madala joko a ni konta ni yini ni walumukaya ka gaza ku fana na mani na lakiwani lakiwani na yena a ni kota ku yini ku ni wa kwini wa lomu kaya
0: hi leswi humelaku na DJ Sasha a humaku zavala hikuva ku a tirhelaku ka gaza va konta ku wa lomu ka gaza
1: a ni ku ziwa ni kaxe
0: DJ Sasha DS
1: ya DS Ashit
0: a humelela a humale zavala kambe hikuva ku a tirhisela ngopfu
1: mtswana ri
0: xidengele a kontiwa ku hi mugaza
1: mara enyembani a ni voni susesi ya Sashitu asosiasi kwi yi gaza kwelo munhu luya wa nyambana swiswi swa ku fana na mani na mina asosiasi nyambana ni yivona ni vona kwi hala ka gaza
0: kambe va kona lomu ka gaza va endla ku a mhaka ku va cinisa ngopfu seni ya nyambana
1: va kona vhela parabe a ni tivi ku swiyini kahlekahle a ni leswiyani swi fana ni yini ndawula ku i ngwenye tlha yi jikela n'wana wa yona loko yi twa ndlala yi tlha yi jikela n'wana wa yona hiku a vachayi va lava gaza wa kota ku mi vitana yaleyi
0: marawe
1: a thuma liniya and then a yi vitaniwa hi yini hi vanhu va leyi mara wena ku loko a lava ku vitana a ta ku vitana loyi wa le ka gaza a ta mu nyika dash mina ku alava ndzi nyika 5
0: xifananisi
1: and then a yi xifananisi xa endleka
0: kambe loko hi bula ni vachayi va lomu na vona va khale hi swo sweswin'we
1: vakhalesha lesha ai ke hina ni vachayi va kona va ka hina ni ri kulu va tirhisa ngopfu ku ri kulu u vona va nga tirhisi ngopfu ri kulu va kota ku yini ku laha hi lava kota hi ta endla swilo swa ku loko yi nga ni yi zwanile yi nga yi endla swilo swa hombe va navela vanhu lava va gina va hi vitana mara u ri kulu
0: kambe swini swi nga endliwa ku lana ku va ku ta va ku tsekiwa mhaka leyi
1: ya leswiyani hi nge swi tivi swa ku hi nga swi endlisa ku yini niku vela talenta ku himbelela ya karata
0: mhm
1: pamwana va tlendla va lavela ku yini ku
0: mabulo engelungisa
1: ai oshele zinga shobola lana ku yini ku vatsikini or gulu
0: mhm
1: bakulisi tiko labo
0: kubeni ku tshamiwa hansi
1: ku tshamiwa hansi
0: kulongisiwa
1: kulongisiwa
0: kuno kutukisa ntumbuno
1: kwa mhm ta kota ku yini ku kulisa yini tikula hina ta kota ku kula hiku unge ya kulisiwa hi wa ku kulisa si munhu wa li hangi mara ku sangula kula kuko loko va ku dhunga o ku bhemene ni mamani mina mara wona lo vuku dhunga ku vani be vani gaya hiku ani na mamani hi swofana ni swaka hina hiku ani na yena na mama loko va ku tana ka gazi no ta hi yini leyi nyambana na yini ani na mamani
0: kabuge shuma kuva ungasiya marito gamblo ya kulava kwanga ukumisa kuyine ni ku isweni ka swinyimela kwa masiku la matako
1: ya lumunu nani lavako ambe namba mina nga ikuma ambe Facebook ya mina tsala ukafito kafisoni wani kuma
0: kambe anhlayo yilini
1: ya anga ikuma la hapo dini ku website akina aku set set aku nov nov aku set set aku sish
0: ungapinda
1: 87 77 99 77 sish
0: kuva kuluma na wena kuva avunangala wena ngal kumisa kuyi
1: avunangala mina anga tsala ka yene ka internet aku kafito kapsoni anga likuma na lona
0: kuna swinwana una vela ku vula ekanga vutsanga
1: ai ninga ku yini ku munhu loko ani lava nga kumeka kwa laho ka yene ko ani vutisa se yena mara mina hi ku randza ka mina no bonga parape akuve ku ini amukelekile aka gaza
0: vunanga lele ta pfala ku lona lana lele isatu wa mina u embelana ye DJ joku mla u tlamisela yini
1: la ya lana li yini isatu wa mina tsika yini a ku yingisela swa vanhu hi bona va hi wonhetela ku yini
0: ali randzi
1: la hina ende loko va li vonile vasuka va famba va ha vuyi loko ta sangula ku lwa lana hava hiko
0: u ta kuma munwanyana loko akho va mina nto famba na unge sena fika yese atile la eso wonde de kwa radio Mozambique maneno change wa ku mskatwa go luba ko Mr. Kafit Kafsonua ku dawada DJ Shock ingamba ni gansa loko ba didibani va

ishite bachayilwe imova mu dropani ka chaichai misho yenya sve imisile mitumo yawo yo pakala vathu bachi terekela kukwela kati male to shawa maparafini atsibitisi va mimova omba tokene mukona haka kukwela kati male to shawa maparafini kukwela kwa kungawondeka ka difikidia dingapinda vakombela ni vona kuveni ve kwetisa timali tiya va hakelisako loko vachipakela vathu. Alcides Barroso imweyo ka vachayeli va mimova yiya yipakela kwa vathu madorobani ka chaichai anga bula ni radio Mozambique mixo ya nyansi omba tokene ka timali tiya va ti hakelako koxa maparafini nthumo wawe wu nge swi koti kuveni u tsimbila loko va swi engetile timali to koxa vathu va belaka wo mimova. A xi hlamula swikombelo siya kumbe swikhalo siya muthangeli wa xigava xo cikeka ni ta mimovha Carlo Jofiso a kombete ka vachayeli va mimovha a tito ku ringana ku veni va nini kurhula ngo ku veni ku ni nthumo wa mfumo u humahako wo vhunetela a va pakelako vathu madoropani kota ku veni va swinimeleriwi ngo timali to xava maparafini. Carlo Jofiso xamusela kambe yi tokene timali to pakela vathu ti nga tshuka ti engetelwa ka va va mahako nthumo wo pakela vathu va xikhukha ka madistrict va xikongoma man'wanyani kumbe ka provhinsiya va xikongoma ka yin'wanyani provhinsiya kambe makaya ku nave ni musengeletano kumbe ko ni mutshangano wa vakekeki ku Astrogas kumbe ko ni mfumo zilani ya kuveni ku gemwa ni tshulela kona. Chefe da Brigada Central wa dibanza la Frelimo a vuletela ku mwa provinsiya ya Gaza a kombela kuveni ku nini ku emela ku yingisana ka xitshungu xa tiko ra Mozambique hambini ku visisana kambe mayelano ni ku kwela ka timali to xava maparafini a ku ku woneka ko mwa tikoni. Alcinda Brio a ya masoni ku tsanisa titokheni ku engetela ka timali ka maparafini hi nga ku navela ka mfumo wa tiko ra Mozambique ntsena kambe i mhaka ya yi ta ku nguhahandze ka matiko hi xiyana kambe ni ku cincacinca ka timali ta maparafini ni xiyimo xa otshe matiko ya mafu xivangelo i tinyimpi tiya ti wonekaka Middle Orient. Alcinda Brio a ti wombomba nyamunhova mwadorobani ka chaichai kambe moya ku nga ti egwita musengeletano a wu wa u nga ti ni nkongometo wo vitusa swirho swa tibandza la Frelimo swi humaka ka madistritu na ku xilulamiseriwa mutshangano wa hombe wa titiko wa makwadro ya Frelimo a wu wa u na humeheka dilembiliya kambe moya kona a wombe tokheni mfumo wa titiko ta Mozambique wona wu wa u nga veni ku ti hita ka hombe kasi ku fala ku veni timali ta maparafini ti swikweli kambe ku veni sindzisa yo khene ve engetela timali ta mapreso yo xava maparafini a chamusete kambe tokene i mhaka ya yi taku hi xi woneka ka otshe matiko kumbe ka ntalo wa matiko a mafu xivangelo kambe mfumo wona wu wa u manekaku ni emete ku veni wu lava tindzila to pumba xikarato xiya hamuwe ka xitshungu hamuwa provhinsiya ya Gaza se u khatile nthumo wo thaletela milende yo basisa mati ka sisima siya simanekaku si litaletwe ngu mati ya ndhambi a ya va ma nga dumela provhinsiya yiya ya Gaza ngu muchima wa Janeiro. Nthumo wo thaletela milende yo basisa mati u mawa kambe ka xipimo xa magumararu wa makhalo o ningela mati o hosela madunako ma sisitema di abastimento di agua nthumo wo mahekekako u xilondzisiwangu obra xipublika xikume kuni mitshangano ya ku hambala ma mfumo visa mondial ni UNICEF. Mthangeli wa didave la tau aki ngu xiyimo xa provhinsiya ya Gaza a omba kambe titokene nthumo wa u maheka ka madistritu ya Gijana Xokwe Mabalani Chimbutsu Lipopo Xongweni a omba titokene nkongometo nguzamakulwa ni ku buluka ka valwati Yuhuda ni ku kosa hi tikombisa mahungu limi la xixupi ndzi lan'wanyana mahungu mimo ya mitolovetwe.

0: Sinta di Abreu, lokali kare a tsatsiya ku veni ku nyimisiwa maunhu ya ku khwanyalisiwa ka swirho swa hununa hi ku khombiwa ntsena.
1: Axunza nkulu Gaza ku tlula matitsano mambiri ya switirhiso ya vulamati makarhi malulamisiwa hi mimirhi ku va ku dlayiwa switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi vanga mavabyi ndzhaku ka ndhambi ya lembelele ku ka ntirho lowu ku karhi ku lulamisiwa nakona ku tlula makume mambiri ya masisteme yo ya vulamati ntirho lowu u rhangeliwaka hi xibyana xa switirho swa mfumo. Murhangeri wa xibyana lexi Juan Shifa Xivambu a vula leswaku nkongometo i ku va ku yaveriwa mati manene yo phuza eka vanatiko. A engetele eku vula leswaku ntirho lowu u khumba a swifundza swa ka Gijani, ka Xokwe, Mabalani, Xubuti, Limpopo ni Congweni.
2: A nossa rede de infraestruturas de abastecimento de água foi severamente afetada, tendo em conta esta componente de contaminação. A maior parte das nossas fontes ficaram submersas, não porque houve uma distribuição dessa infraestrutura, o que significa que é um trabalho de recuperação.
1: Marito ya Murangeli, wa xibyana xa switirho swa mfumo loko a vulavula mayelana ni ntirho lowu nga karhi u endliwa ku va lulamisiwa mati ndzhaku ka ndhambi leyi xaniseke hi ntambu swinene a xifundza nkulu Gaza. Ya mahlweni nongonoko wa mahungu mitirhisana na kulori Bonifasi Novela a ta ni mahungu mayelano ni uyendli kumbe leswi chiwaka emperendedorismo a wu peleni Novela.
3: Murhangeri wa xifundza nkulu Gaza hi loyi a ndhundhuzelaka a mapimo ya mun'we wa mbindzuli wa minkanju xifundza xa Congweni ndzeni ka ku hlohlotela a ku bindzula a mintirho na swin'wana. Hi vulavula hi khale ka mutirheli wa migodi Afrika-Dzonga loyi a pimiseke ku va pfula masimu lana eka wona a byalaka ngopfu minkanju. Minkanju leyi nyikelaka a ta a cuma hambi ni ku va a kota a ku tihundla eka lembe lin'wanyana lin'wanyana a kotaka ku va a bindzula a wu tlula 10 wa matonelada na lin'we ya tinkanju. Handle ka vubindzuli la minkanju kumbe tinkanju ka nkarhi lowu ka masimu ya yena ku na xipimu xa wu tlula 1,502 wa minkanju hambi ka yin'wani migwalu leyi a kota ku va a jisa ndyangu wa yena hambi ku thola a van'wani vanhu va muganga. Hikola eka mapimu lawa murhangeri wa xifundzankulu Gaza Margaret Damapandzeni Nxongo loyi a nga ni ku ndhundhuzela hambi ku hlohlotela leswaku va mapimu lawa a ma fanela ku va ma landziwa handle eka mulumuzana loyi hi van'wani vatshamitiko ndzeni ka ku va ku pfuxiwa eta cuma ku engetela a mahanyelo emindyangwini hambi ni nhluvuko wa miganga.
4: A murimi luya hi nga mi kumaka Bungani se a na matimba ya ku hi yexe a ya mahlweni ku va a tirha. Hi khulume hi 40 hectares 1,750 wa mikanju swoswi wa bindzula 11.6 tonelada a na mutsumbula a na timbaweni a na tindluvu a na mavele hinkwaswo leswo loko a swi patsa swi ta endla ku va a engetela matimba ya matirhelo ya yena ni ku xava swigotso leswa ngo swa ha muchotela ngopfungopfu swa ku va a kota ku prosesara tikanju a ta ka a nga ha ti xavisi na tina matluka ya tona ni yin'wanyani michini leyi a yi lavaku hi na ku tshemba swa ku ka matshamelo la nga ka wo swoswi se a bunyetiwile a fanele ku va se minenge ya yena a kongoma ya phambili. A 1,750 wa mikanju leyi hi yexa tibalele ya ka nyikiwe hina mfumo ntawu a li ku va hi mi qhuvisa se swo swi fambe hi mikondzo ya yena.
3: I marito ya murhangeri wa xifundzankulu Gaza Margaret Damapandzeni Nhlongo na ndhundhuzela makungu ya mun'we ka khale wa vatirheli va mugodi ya Afrika-Dzonga a bilaka a minkanju hi ntalo ni yin'wana migwalo xifundza xa Congweni.
1: Tamintlangu yo tisa miri. Ntlawa wa Ferroviario wa ka Gaza wu sungula dlongozele la mintlawa ya a bola kasi mintlangu ya bola yo kongoma lembe leli ku sukela muvhulu a taku. Murhangeri wa ta mintlangu director sportivo ka ntlawa lowu Musa Neves a vula leswaku ntlawa lowu tlhelelaka mintlangu ndzeni ka swikarhatu swikulu hi ntambu swinene swa ku yelana ni xuma a vula nakona leswaku ku to endliwa switsongo a ku va swi koteka va ku tirhiwa eku tshamatshamela ma tsundzumile hikwalaho ka ndhambi leyi onheteleke switirho kutala kasona swa mitlangu yo tisa mire valungisele va antwantwa chapchap xifundza nkulu gaza va vula leswaku okungulele leta bindzula amihandzu yinene ndzeni ka vuyaki la miganga leyi ingana utomi lenene Nicolau Mukavele aupelene
0: valungiseli va mphikizano chapuchapu lomu xifundza nkulu gaza hi lava vulaka leswaku a mphikizano lowu ta tshuka u ni ku cinca ka mamahele ni vutomi bya vanhu hi tshimatshima ku hambukisa vantshwa eka leti yelanaka ni vudzahi bya timbangi marito lawa ma hlamuseriwile hi lwa vonelaka ta mphikizano lowu chapuchapu lomu ka gaza hi vulavula hi tatana Raju Juan nkarhi ku nga ha endliwa a xikambelo xa ku sungula ka sonto leyi mintirho leyi leke eka ntsendzela wa Institute for Sound Professors lomu dorobeni ra ka ncenca hi Raju Juan a hlamusela leswaku hi ku cuvuka xitshungu lexi xi kongomeke ku ve xi ya hlalela a ntlangu leyi swa komba leswaku vantshwa hi lava va nga ni torha la ku ve va kumeka ka mitlangu ya ku tiyisa miri na va cukisisa ku hambana ni ku ahlukana ni leswi swi va hahlulaka i nga leti ti yelanaka ni ku dzahaka timbangi
5: a yi fayi leyi a yi lava ku isi kombekisa hi ku yenja leswaku loko ingi ho swikota ku va yenja majogo hi nkama unwe ka tindhawu ta ku hambana hambana hi ta swikota ke ku va hi nkarhi wa utsongonyana hi swikota ku yitiva swa ku ka ndhawu ya ukarhi kumbe hi liya kuma hi waka jogo liya hi ya swikota ku va hi kuma information mayelana ni jogo yo liya hi nkama wa unwe hi leswi hi nga ha xuva swona hi nhlayo leyi nga yenca tolo sonto ngana ka ncencayi a xikola xa EFP na ku tlanga na amaekipi mambirhi lawa nga le maagesi yinyamisa ni ya mibu xa mofitel kasi na va mibu xa mofitel ma vulele na marhangile phambeni hi kola ka trish wa magulu kasi na maagesi yinyamisa ma yo kota ku golisa a bola lin'we se resultado i vile kola ka 3-1
0: a hi le karhi nongoloka ni marito ya Raju Juan loko a le karhi a cukisisa hi leti yelanaka ni ku pfuliwa ka mphikizano chapuchapu a ka ntlangu wa ku sungula lowu u endlekeke wa ku ve ku endliwa a swikambela ni ku cukisisa a ntlawa wa vanghani va movhitele lowu himeke ntlawa wa magexi dinyamisa hi mabola manharhu ya ku yanguliwa halin'we
1: mutirhisana kulori Nicolau Mukavele loko a hi tela ni ta kuyela ni ntlhatlha a nga ntlangu turneyu chapchap ntirho lowu yisiwaka mahlweni ya xifundza nkulu gaza hi lipho a nkaringani hi kusa i nkarhi wa 1915 abedot ati nhlokomhaka hi vule leswaku vatleketle va vana dorobeni la ka ncencayi nyamuntlha va titerekile lava nyimiseke ntirho na va vula leswaku mali ya nxavo wa mapholofeni yi tlakukile henta swinene bandla la firilimu litsatsiya a va na tiko a ku va va rhula mahlweni ka ku phakama ka mali ya nxavo wa mapholofeni a xifundza nkulu gaza ku tlula 200 ya switirho swo yavela mati makarhi ma lulamisiwa hi mimirhi ku va ku dlayiwa switsongotsongwana swi nga tshukaka swi dukisa mavabyi ndzhaku ka ndhambi ya lembelele hi vito lava tirhisana kulori ku salisa Mariamu Ibrahim ka michini kasi Carlos Matsinya bindzu la tlhela kombisana ngoro lowu a wu pelele
6: mi hetile ku twa mahungu ya xifundza nkulu gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modulada.
3: 19 horas 17 minutos, Kadi, Munguiseira do Comarungula Makofikele Kwatsi, Kensa Keka, Mariam Ibrahim na Carlos Matinha. Eu vou que vá curtir com o Tai Chumbutala e ali cima se nem cala o Macham. Quando eu me dizer, eu chuva lá que entra lá em Nenia Kufika, em Luin, e Kufika, e Kayan, Zaukalo Kutava Keka Sigun Kwaru, Rakutir, Unake em Carlu, Unga, Karu Pakatsa, a Gejo, e chuva que entra lá, Unake Ufamba entra lá em Nenia. Asa kwa fika a magemeta musi.
4: Muranziu, akunsel.
5: Mani.
4: Ahin shakuin, mwana waina.
5: Ah, sir, kukui, baba isalava.
4: Mwana waina, ijadil.
5: Angati tu kwazi kuvena anga. Ei, mpimsalu shakwa nzedzezi.
4: Ahini, adzedzezi.
5: Ah, ya, nakona azela.
4: Pelele shushini mangu.
5: Ungatulisi mpimu. Kukui.
4: Anzi tulisi mpimu. Leshi kumisa shakwa nzedzezi.
5: Nganyima, kukela katsongo kuveni ntango gama.
4: Kambe muranziwa.
5: Ei, ba, akulave kutima TV shoshi.
4: Ina, shafanela. Kau tomila mwana wana ni bolo, nchine shinga nisi mangopu.
5: Kutomila mwana wana mihina, lili sima kutula nchumushi mwani.
4: Ixi lexo, ai fambi xoxi, muntinu ao dao.
5: Ai fambi, ntalave telencaro um ano, só que mana nga guna ntangulo.
4: Kata.
5: Kata, ai fambi, kata, ai fambi.
6: Loko mwana a iseta kumbe kwa azela, mwe eleke di shibedela. Kumbe uvula ni mpuniselo waba ongole, anga ape e. Iku sashinga yenda ili dzedzedze. Loko linga kambe liwe, ni kutenderiwa, linga dlaya.
7: Muranziwa, loko olava ndao unga kumaka hinkwaswo na unga sukanga anhlamulo u yi kumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko olava amintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano amukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona amindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu amabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixisina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xingani nhlayo ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
3: Zanofna 20 minutos, nga lekala geta waka 19:30 lao ita antena nasa luka kuma marungula tikunimsa waka jornal da noite.

asinyanda yiyuvale kayanchuwelweni akumine ntadawe kutwala kuveleko kasi mutya kutale zvigononi zvikovo au vuru vuru vuru.

0: loko ngiva lomba uta vulavula soso wa leso ka ulombe avalo impela
1: Go on in and go take a

0: nakulorini mwingiseti wa dzongeni kati kuripelile katsakanywa mahungu ya dzongeni namuhla hi ta vulavula hi ku sungula ku tirha kumbe ku nyikeliwa ka swibomba leswi nga ta seketelaka ta nhleketlo wa vanhu zona metropolitana di Maputo hi vulavula ha madoropa ya ka Maputo na Matsolo Buwana Marakweni Manyisa ni tindhawu tin'wana leti xitshungu xi karhatekaka hikwalaho ka mimovha ya ntleketlo ntirho lowu u rhangeriweke hi presidenti Daniel Chapo u fambisiweke lana Stadio da Independencia Nacional khale ka xitadio xa ka Mashava namuntlha ha ta vulavula na ku nawu hi ku tereka ka vafambisi va mimovha ya ntleketlo ka ncayincayi ka Gaza vaxapeiro va ka Gaza va xungameta ku tlakuxiwa ka mali ya nxavo wa maphalafeni swi nga xin'we ka swivangelo kambe u ta tiva ndzava hinkwayo ku fambeni ka nkatsakanyo wa mahungu ya dzongeni ka tiko lweyi wa ha ta vulavulaka hi ku khomiwa ka nuna mun'we lweyi hehliwaka nandzu wa ku va a ta va zame ku sunga kumbe ku suluvanya kumbe ku dlaya xidyuhati lomu doropeni ra ka Matsolo nuna lweyi i le mavokweni ya maphoyisa na ku ha ta vulavula ku fambeni ka nongonoko wa namuntlha hi ku xukuvala ka tinhlari ta vudayi a xikanekisweni kumbe a xifundzeni xa mapayi ka Gaza hikwalaka ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va khomiwaka hi zezez kutani ha ku rindzela ka nongonoko wa nkatsakanyo wa mahungu kola xifundzankulu Maputo Gaza na Nyambani ateja xiputukesi
1: teja steli yumanyisa u dumbisa byako kutani ku nga le khale hi ta va hi ku zwindzile hoyo hoyo wena u tlasikile nkama hikuva u kuma mintirho ya switichi swizazo swa le nyingeti mukatiko inaka wachedrile ina 21 horas na 21 minutos na 21 segundos atikweni nkwatsu tsa Mozambique pfumelani ke kuva hi kumanyana alibyi unanga na yele ka nsimbi ya 21 horas na 30 minutos.

0: Mwingiseta kurenze karipelile hoyo hoyo kama hungu ya dzongeni katiku na mungisa msumbulu kunongonoko utavula vula hii kuti itaka mfumu lo unavelaka kuwa usunguna kunavala tavutirisi dra gash kata ufambesi dra mimova kupumbiwa mapalafeni lawa masiku ya ugamu masunguna kakudula na shivangiwa hikola kati nyipileti humelaka matikweni mangwana ya misava leso shivulu wa imurangeli watiku Daniel Chap na mungisa kunyikele ni kashubomba leso kata sekete laka kutleketla vano menzoalo a zona metropolitana do grande Maputo na kuveleswa mfumo wa xifundza nkulu Maputo utlangela a ku nyikeliwa ka swibomba leswi hi murangeli wa tiko na kuvuliwa leswaku swi ta seketela vhela a ku pumba nxanisa leyi va ya kitiko va yi hanya eku laveteleni ka mimovha nhleketo leswaku va vatifambela mi ntirhweni ya vona ntinda utinwana leti vatishuvaka na kuveleso kancha inchai va fambisa movha nhleketo vatirekile utativa swivangelo fambeni ka nongonoko lowu ata vulavulaka na kunawu hi ku khomiwa ka nuna mun'we loyi a hlewa ka nandzu wa kuva ata va zami ku dlaya xijuhati a mugangeni kumbe ku lomudorobeni ra ka Matsolo nuna loyi a le maphoyiseni i nongonoko dzongeni ka tiku na muntlha wu lulamisiweke wu va wu kombisiwa hi style yo manyisa a nga ni nseketelo wa Tomas Bruma majaha ya radio Mozambique va n'wi navelelaka vuyingiseti byinene. Mfumo uvula leswaku uta hasha makungu la makongo maka kutirisiwa ka gash kufambiseni ka mimova ya kuhambana hambana tikweni hikuva tikura he ribindzula hi ntsengo ukulu a gash a Mozambique ni kuva swikongoma a ku seketela tavuntu tanhleketlo hi ximuxa tiko phoke leswi masiku lawa ugamu hi hlanganaka ni ku karhateka a ku va hi kuma maphalafeni lawa ma tirhisiwaka hi mimovha ya nhleketlo a xitshembiso lexi vekwe musumbuluku lowu hi murhangeli wa tiko Daniel Chap ku fambeni ka ntirho wa ku nyikela ka 1514 wa swibomba leswi swi kongomaka ku pfuna tanhleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka Matsolo Bowana, Maputo, Mwamba, Marakweni, Matola Rio, na yehe na mahasha kutani ntirho lowu wu kongomaka a ku na byalisa makumela ya swibomba swa nhleketlo ka xitshungu xa tindhawu leti ta xifundzankulu ni doropa ra ka Maputo a ka ntsengo wa 190 wa swibomba a leswa 150 swi ta tirhela nhleketlo wa xitshungu kasi mune wa makume anga 40 swikongomisiwa ku tleketla a vadyondzi akuva vaya swikolweni kambe nhleketlo lowu wa vadyondzi na wu ta landza a mawara lama nga ta vekisiwaka ku va vadyondzi lava va tleketliwa va swikolweni ni ku va va muka makaya ku vula leswaku murhangeli wa tiko a vuli leswaku a ku bindzuliwa ka gash tikweni i minchumu leyi a ha ta yaka a yi landza ni ku yi lwela ku va tiko kutsongokutsongo ri ya ri hluvuka hi vutirhisi bya gash swi nga masungulo e como ter sua cama móvel ou ter aí gás.
1: E ainda dentro deste ano, estaremos na província de Inhambane, onde estamos a exportar gás há mais de 20 anos para a África do Sul, para fazer o lançamento do Programa Nacional de Massificação de Gás Veicular. Este ato ocorre num momento particularmente desafiante para o mundo e para os povos de todo o planeta Terra. Vivemos uma conjuntura internacional equiparada à situação da Covid, marcada por tensões geopolíticas como a crise no Médio Oriente, as guerras em todo o mundo, perturbações nas cadeias globais de abastecimento de combustíveis e uma crise energética que afeta praticamente todas as economias de todos os países no mundo, principalmente por causa da guerra Irã-Estados Unidos-Israel. O aumento do preço de combustíveis, dos transportes e dos bens essenciais não é um fenómeno isolado de Moçambique, é uma realidade global. Quando o mundo enfrenta crise, os povos podem escolher entre o medo e a transformação. Moçambique escolheu trabalhar, trabalhar, trabalhar para o povo moçambicano.
0: Murangeli wa tiko a tivisi leswaku ku kala maphalafeni loko ku vonekaka etikweni ra hina a michumu swa la tikweni swi ta hi matikweni man'wana ya misava kambe swibomba leswa namuntlha swi ta pfuna ku va swi pumba nxanisa ya vayaki tiko hikwalaho ka maphalafeni ku kala.
1: Temos que deixar claro que a crise dos combustíveis é mundial, à semelhança do que aconteceu com o Covid, que passou, e todos nós aqui somos sobreviventes de Covid, a crise dos combustíveis também vai passar. Mas o que temos que fazer é tomar medidas, individualmente ou coletivamente, para mitigar os efeitos. E a entrega dessas 190 viaturas hoje é exatamente uma das medidas de mitigação. Não resolve tudo, como dizia o nosso ministro, mas minimiza. Não podemos permitir que interesses oportunistas usem as dificuldades do momento para distrair o nosso povo e atrasar a marcha do país rumo ao desenvolvimento. A resposta de Moçambique deve continuar a ser a serenidade, a calma, a unidade nacional, o trabalho árduo e a confiança na nossa capacidade coletiva como um povo de superar desafios e construir um futuro melhor para todos os moçambicanos.
0: Murangeli Watiku Daniel Chap loko avulavula lana a estádio da independência nacional kalika estádio xa kamaxava kunyikeleni ka swibomba leswi nga ta pfunaka ku tleketleni ka vanhu a dorobeni ra kamatsolo ni mamunisipio man'wana ya xifundzankulu Maputo. Munisipio wa kamatsolo wula leswaku se wu ni marota lawa se ma nga ta kongomisiwaka ko swibomba leswi nga ta pfunaka vayaki tiko ku vulavuliwa hi 10 lama rota ni ntlhanu ka marito ya Julio Mparuke.
2: Vamos dar alguns exemplos. Há uma rota nova, que é Mucatini, Via Angolhosa, para a cidade da Matola. É a rota mais longa, com 49,8 quilômetros. Uma rota interna, graças ao presidente Chapa. Siduava, cidade da Matola. Ima, Baixa, Via 700. Mulotana, Baixa. Zimpeto, Boane. Congolote, Hospital Provincial, Via T3. Matutuini, cidade da Matola. E a partir daqui, do bairro Acordo de Lusaka, do Estádio da Independência para Baixa. Vamos também alargar o horário. Em vez de terminar às 22, vamos terminar à meia-noite. Essas viaturas vão de imediato para servir a nossa população.
0: Paruque, cutirizene, que as bombas de xingata famba e gás. Ali, angala vuxambade.
2: Estamos a pedir e não queremos que surjam nhonguistas que vão fazer subir o preço do gás. O gás é nosso.
0: Marito ya murangeli wa munisipio wa Kamatsolo loko a basopisa leswaku anga lavi a vuxambaji ku tirhiseni ka swibomba leswi fambaka hi gas leswi nga ta sungulaka ku tirha kusukela mundzuku lerixaka a xifundzankulu Maputo. Na kuve leswo xiyenge xa ta mtleketo ndzinqunga ka mfumo wa xifundzankulu Maputo xibama voko xibela murhangeli wa tiko Daniel Chap lweyi namuntlha nyikeleke swibomba leswi nga ta pfunaka nhleketo wa vanhu zona metropolitana du Maputo ku vulavuliwa hi swifundza kumbe madoropa ya ka Maputo, Matsolo, Bowana, Marakweni, Manyisa na xifundzeni xa Matola Rio kumbe munisipio wa Matola Rio a xifundzeni xa Bowana. Tiva mahungu hi ku landza na kulori Fernando Sidomo.
3: Murangeli wa letelana ka ni ntleketo ndzinqunga exifundzankulu Maputo Rakilina Nyabinda kumbe a wu tlangela swinene ka murhangeli wa tiko hikwalaho ka masungulo ya wu nyikela swibomba leswi swa 190 a ku va swi pfunisela letitelana ni ku tleketla exitshungu ka masiku yi nga ka wona. Rakilina Nyabinda a vula leswaku hikwalaho ka wu nyikeliwa ka swibomba leswi ku ta pumbeka enxaniso lowu xitshungu xi tlhanganaka na wona loko xi lava eku endza.
4: O governo da província de Maputo saúda sua excelência Daniel Chap, presidente da República de Moçambique, pela sua sábia liderança e pelo compromisso demonstrado com a melhoria das condições de mobilidade da população através da alocação de 200 autocarros destinados ao reforço da capacidade de transporte urbano e interurbano na província de Maputo. Essa iniciativa surge no momento em que o governo reconhece o risco de agravamento da crise dos combustíveis, pressionado pelo conflito no Médio Oriente. Por essa razão, o pacote inclui também autocarros movidos a gás natural veicular, como medida estratégica para reduzir a dependência dos combustíveis líquidos e reforçar a capacidade de transporte urbano e interurbano. A alocação destes autocarros irá reforçar a capacidade do Estado na prestação do transporte público de passageiros, reduzindo a dependência dos operadores privados. Esta medida poderá minimizar práticas como o encurtamento de rotas, a cobrança indevida de valores adicionais e a aplicação de tarifas não aprovadas, garantindo maior equilíbrio na oferta de transporte e melhor proteção dos passageiros.
5: Marito, eu me rendi o adentegueto com as funções colo Maputo para que ele não tenha vindo. Logo começa a artigo Daniel Chap, a ninguém ele é bom a ler os 190. Agora o terreno é esse funções colo Maputo.
0: Na kuveleso kancha baba va fambisa mimovha ya nhleketlo va khala va endle xitereka namuntlha na va terekela hikuva ku yi tlakuxiwile mali ya nxavo wa maphalafeni swin'wana swi vulavuliwaka Francisco Simbini va li yini va fambisa mimovha ya nhleketlo kancancayi va terekele yini
6: vafambisi va mimovha ya nhleketlo lomu dropeni la kancancayi xifundzankulu Gazam hi lava kusukela mixu wa nyamuntlha va yimiseke ku landza mintirho ya vona lava khala hikwalani ka ku kuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Vatleketli va vula swaku hi ku veni ku engeteliwe a mali ya nxavo wa maphalafeni kusukela vhiki li nga hela swi fanela ku va ku engeteliwa ni mali ya hakeliwaka hi vatleketliwa. Alcides Barros, mun'we ka vatleketli loko a bula ni koli la Radio Mozambique, a tlhamisile leswaku a ntirho wa ntleketlo swi nge koteki ku va wu landziwa khwatsi loko ku tirhisiwa mali yi koxiwaka sweswi ku xaveni ka maphalafeni hi ndlela leyo ku fanelaka ku va ku yingeteliwa a mali yi hakeliwaka hi ntirho lowu wa ntleketlo.
7: A ki ta mi swikumbula ma-distress de combustível a subiram o preço de combustível, mas para nós chapeiros ainda não disseram nada. Não sabemos como é que vamos trabalhar porque o combustível está caro. Os preços não recompensam o nosso trabalho.
6: E tem um ano, Mrangeli, o acha que foi mesmo nas funções com o Gaza Carlos Ofício. A Combele vai se meter com o governo Varula. Na Tembissa, o governo Cucare com isso, Mabulo, nem Fumo e Amadropa. Leswaku va ku ta va ku nyikiwa a ma-subsidio lava va landzaka ntirho wa ntleketlo lomu madoropeni kambe a ku engeteliwa ka mali ku hakelaka vatleketli ku ta endliwa ntsena ka lava kongomaka a swifundzeni kumbe a swifundzankulu.
8: A apelar a paciência de todos os transportadores, a apelar a paciência da população que estamos a trabalhar para que haja um ponto de encontro, que haja o mesmo, que não prejudica nem ao transportador e nem ao cidadão.
6: Almaritu, eu me rendi a tanto que é tudo bem, ele é um chai, Carlos Ofício. Como foi que eu cala, kunga fambiwi, inimisuke, kamishu, wayemunta, kukumeka, Patrice Lumumba, pra la chai, no Congo, mam, andambin, dujmili, lomba, samtigo, sinseke, kekveni, vafamba emnenge loko vaya dropeni kumbe ndaweni tin'wani ta ntirho.
0: Khani mambo Simbini hi tlhelela dropeni ra ka Matsolo. Veronica Sidumu a ni mahungu ya nuna mun'we loyi a khomiweke hi maphoyisa loyi a hehliwaka nandzu wa ku va ta va zamile ku dlaya xidyuhati lomu dropeni ra ka Matsolo. Veronica ta ni ndzava hinkwayo ya nuna loyi.
9: Tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa xifundzankulu Maputo na a hehliwaka ku va zami ku dlaya xidyuhati xin'we xa 74 wa malembe ya ku velekiwa. Mhaka leyi yi endleki sonto leyi emugangeni wa Liberdade munisipi wa ka Matsolo lana tatana lweyi ndzhaku ka ku va zami ku dlaya xidyuhati lexi hi poison a gama a ringisa ku xi dlaya hi ku xi kama nkolo ndzeni ka makungu ya ku va a xi tekela muti wa xona. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa a xifundzankulu Maputo Karmini ya Leti a vule leswaku ku khomiwa ka tatana lweyi swi kotekile hikwalaho ka xitshungu xi mangaleke mhaka leyi.
10: A ku ni mun'we wa bava wa 49 wa malembe a khomiwile a kumeka xikwadla xa Liberdade hikuva a swi kotile ku a famba ka muti a ya girizela a mun'we wa vovo a nga ni 74 wa malembe o a mi kama nkolo a gama mugwe leswaku ina ni ku kama nkolo ku tengi u fa pela a ta sala ni muti. Então, kama loyi hina swi nga hi fikela leswi swa ku bava loyi a fambile a ya kama nkolo a n'wi wa madala a nga u ngo vagwa hi swi kotile ku hi maya ma-divergence a pela hi kota ku i mukhomo
9: tin'wana timhaka ta vugevenga ti vonekile ku fambeni ka ku hela ka vhiki exidorobanini xa Bela Vista matutwini ni matolaset lana vanhu vambirhi va khomiweke hi maphoyisa hikwalaho ka ku va va kumiwile ni 250 ya mbangi yi chiwaka cannabis sativa ndzeni ka mintirho yi landziwaka hi maphoyisa ya ku lwisa vudzahi bya timbangi.
10: Kumun'we wa mama wa sinyora a nga khomiwa hikuva khomiwile ni 250 ya mbangi a lweyi a salusa mbanga leyi u tisa a tlhela a kosumira a mbangi leyi a Bela Vista kambe kumun'we wa sinyora wa 40 malembe a nga khomiwa hikuva swi kote na va tidetikala ka swo leswaku a famba a xavisela a timbangi a kaka yena a xavisa a kaka yena. Entawini na maphorisi ya mahindzeri wa hina i swi kotile ku hi mi kuma ni 190 grams ya mbangi.
9: Munyiki wa mahungu ya maphorisa exifundzenkulu Maputo Carmine Yaleti a tsetsiya xitshungu a ku va xi nga tingheniseli ka timhaka ti hoxelaka ntshamiseko wunene wa xitshungu.
10: Ya kombela xitshungu xa ka professor ka Maputo nompodi xi famba hi tindlela leti a loko xi vona swaku xi ni maproblema o ku ku ni muchumu xi va preocupaku a va tshami hansi va khanela hi ku a marito hi wona ya manene hi wona ma nga kahle tiki va pimisa ku sempre a loko va ni preocupasana loko va xi ku vala va pimisa ku ma ya wugevenge ku a swi laveki. Entawu hina maphorisa hi ya kombela xitshungu xa ka professor ka Maputo xi presara n'wita tekisangu ka leswo i ku hina a ntirho wa hina loko hi famba hi kontrolara pura hi kota ku garantira a leswi vongo hi onde segurance tranquila de pública. Entawu loko hi vona a vanhu va mahitela wugevenge hi ta va khoma.
9: Munyiki wa mahungu ya maphorisa xifundzenkulu Maputo Carmine Yaleti na a vulavula hi timhaka ta vugevenga ti vonekeke ku heleni ka vhiki lana xifundzenkulu Maputo.
0: Kanimam Veronica Sidumu hi ya Nyambani. Kuru xivermele di Msambiki nhlangano nga lombiki mfumo lowu tilulamisaka ku va wu ya mahlweni ku seketela vanhu lava va nga ta tshukaka va kumiwa hi timhangu ta ntumbuluko. A mahungu ya mhaka leyi ma ta hi ku landza na Horacio Rumau.
11: Murhangeri wa Kuruxi Vermelha lomu iNyambani yena nga vula leswaku ku na ni a vavoluntari lava va nga kona hi madistritu va kume kona va karhi va maha ntirho lowu wa ku onelela loko xikungindi. Emilia Candido yena loyi a hlamuselaka leswaku ku tshika a vavhuneteli va Kuruxi Vermelha ku na ni kambe a swibiha swo karhi leswi nga kona kasi ku loko xitshuka xikungindi byi humesiwa kasi ku vhunetela lava to tshuka va hlangana ni swimosi swa ntumbunuko ku fana ni mitalo a jihala hambo leswo ni zwin'wanyani. Yena a engetele a ku a mamboni hi xifananiso kama ku nga ve ni ndhambi a Kuruxi Vermelha hi yona yi nga hi siniyani hi pfunetela lava va nga kumekana va karhi va hlangana ni xikarati lexi ku tirhisiwe ni ka lava ka siku hi xihatla ngopfu va susiwaka ka tindhawu ku nga tala ngopfu a mati. Emilia Candido a lentirho wa simama
12: hi ya hacuka mabaraka ku ma bohisiwi njhani hi sangulisa ku bohisisa mabaraka lawa loko hi vona ku laha ka nghena mati n'winyi wa kona hi ma wona mabaraka ya valiyara ha veka malona hi gwimba hi gwimba hi veka tinsinya hi gwimba hi gwimba tingoti leswaku loko a cingulucita xi nga mbetisi xibarakana lexiya hi ku loko za cimbetisa wa ta yi kuma mali wana ya ku wakisisa baraka ligiya i hambiloko u ya wakisisa tiva ku loko a cingulucima baraka ligiya gi famba a michumu leyi a nga na yo lomu ndlwini munhu gaya yo tlhe yi ta luzi i hambi yana munhu wa kona podomu luzi kani leswi loko hi tsutsumela ku ya hi ya vuxa swiyindlwana leswiya swibarakana leswiyana na cingulu xi nga sepa ha swi kota ku minimizara a madano intawu hi lexo ngopfungopfu hi tivekelaku ivhenji ya ku hi nyimela ku swi maheka hi fela ku famba hi ya ha kumaku a swigoho swi tele swigoho ku gwekele swo tala hi rhanga hi nghena hi maha ntirho lowu kasi ku loko ciba cingulu a madano ma nga hi ya hombe a vanhu na vona vona va sukile i a hi kumi ngopfu xa ku luzekeriwa hi vanhu vo tala.
11: Emilia Candido murhangeli wa Kuruxi Vermelha di Msambiki lomu iNyambani.
0: Kanimam Rumau Nicolau Mukavele watana inawu i ni mahungu ma vulavulaka hi ku xikuvala ka tinhlari ta vudayi ka mapayi a xifundzankulu Gaza hikwalaho ka ku tlakuka ka vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya zezes kumbe malaria. Mukavele,
13: kuvulavuli wete ngweti tinharo ta lembe le litsutsumaka lana kuvuluvaka leswaku ku ve ni nhlayo ya ku fika ka 20 wa tinhlayo ta malaria ta ku hambana ni 170 ka leti ti vuliweke eka kufana ni nkarhi wa kufana ka lembe lendluleke marito lawa ma hlamuseliwile lowa vonelaka ta wudhawu axifundza xa mapayi Paulo Chauki lweyi a hlamuselaka leswaku a tinhlayo leti ti nga tshuka ti khwelile hikwalaho ka timpfula leti ti vonekeke ni kwalaho ka tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu Gaza ka lembe leli Paulo Chauki a hlamusela nakona leswaku hikwalaho ka mintirho leyi a letelanaka ni ta wudhawu le mapayi ti karhi ti endla hinkwaswo ku ve ni ku yehlisiwa a tinhlayo leti ta malaria hi ku ve ku tsatsiwa miganga hi ku tirhisa a michikitelo nakona hi ku ve ku ve ni ku basisi byinene lomu a tithangwini Paulo Chauki a hlamusela nakona leswaku hi ku tirhisana ni swihubyana leswi pfuniselaka leti tiyelanaka ni ta wudhawu ku ni makungu ya ku ve ku ya veliwa michikitelo ka xitshungu matshan'wini ya ku ve ku pumbiwa a vuphalalisi bya tinsuna leti vangaka a malaria
14: a xifundza xa mapayi na xona xi kumeka na xifanani swin'wanyana swifundza swa provincia aku ama tshamela dzedzedzi makandzihili ka tihotili ta tinharhu ta ku sungula ta lembe xingetani hi ku fana ni lembe linga hela amavabyi a ma famba hi tinambara ta 71 ikazo ximaxi a lembe leli hi ku sungula ka weit ka lona hi kumele hi ka kukanyana hi mili vitidos kazo maxi lexi xi hengesela ku hi tsaka hi ku a hi si kumeka ni ku a tivagwi leti kumeka ti humtile misaveni hambi ku luza vutomi
13: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya tatana Paulo Chauki loyi a vonelaka ta wudhawu a xifundzeni xa mapayi loko a le karhi a vulavula hi ku tlhatuka ka tinhlayo ta malaria eka ndhawu liyana ya n'walungu ka xifundzankulu Gaza hambileswi tinhlayo ti khweleke tatana Chauki hi loyi a kombaka ku tsaka hikwalaho ka ku ve ku fika nomo lowu a ku se humelela nghozi ya lifu hikwalaho ka mavabyi lawa
0: Eyo kanimambo Nikola Bukavel Armin Wasing jale rilanzaka hi narvulavula hi ku tivexela katiku hi xipimo xa khomera malembe tiku ra Msambiki ri kungwa ta ku va ri rikulu ka ta vubindzule bya makajo a hi swona Armin Wasing
15: kasi swa koteka ku landzisa leyi mipimiso ku karhi kumbehiwa ntirho wa ku vhuxeteta a masimu ya mikanjo lomu atikweni laha ku bindzuliwaku a kusuhani ka 10 wa magidi ya mikole ya mikanjo na hi vulavula hi 10 millions wa namudas leswo hi lembe mikole ya mikanjo leyi yi phakeliwaku ka vanyamabindzu hambi ni lava van'wamuyeche va mahaku ntirho wa ku rima mikanjo kasi ku ka bindzuliwa atikaruso hungu leki givekinyikiwa ka mitirho ya Radio Msambiki ha Tomas Maringula khari ya ku ta hi laha ka ndzawulo ya ta wurimi swin'we ni Seven Tomas Maringula e khamusele bya ku handle ka ku bindzuliwa ka mikole ya mikanjo yi phakeliwaku ku karhi ku landzisiwa makungu ya ku vhuletela vanyamabindzu hi ku va nyika timali kasi ta tirhisiwa lomu ka ntirho lowu wa ku bindzula a mikanjo Tomas Maringula ivi a siya hungu leyi ga ku i tshimatshima ku ka malembe mataku ku hundzisiwa a hlayo ya matoneladala lawa ma nga vi mabindzuliwa hi ka lembe ka 1975 ma nga vi laha ka kusuhani ka 200,000 wa matoneladas laho i tshimatshima a ku ku hundzisiwa ku tlhela a ku woneka leswaku a tiku ga swi kota a ku tibindzulela yi tlhela gi bandzela ha goji na ku nga hi ku rhumela kutani ku xavisa tikaruso to kala ti nga bandzeliwanga ka matiko mundle khada kumbire Tomas Maringula ive a khamusela swa ku makona makungu maswa lawa malandzisiwaku ka siku a urimi kutani u bindzulu ga mikanjo gitavegi kuma a pfumawulo
16: a instituto de amendas de Moçambique anga ravila ministério da agricultura ambiente e pesca yini a programa ya yintshwa leyi nga ta mahaku ku hluhluteliwa a mintirho ya vubindzuli gati karosi kuta hluhluteliwa ku a timhaka ta ku bindzula a mamuda ni timbewu ta tikarosi ti ya mahlweni a maneyo integrado a nga mintirho ya ku basisela ni ku haputela ni ku fafazela mikanjo yi ta hluhluteliwa ku yi hundza ama 8 millions wa mikanjo fafazeliwaka lembe ni lembe para 3 para 32 milhões de mugancho a saco ka a kufika ka khumo wa malembe lawa mataka a tikarose tita hunza ama 195 mil toneladas kuya fika 760 mil toneladas lomu ka khumo ka malembe lawa mataka vati kuta xuxutiliwa ku a va se tupi hi vantu va nghena ka mitirho ya vubindzuli ka mikanjo kusukela lomu ka ku bindzula mamuda lomu ka ku xavisa mimirhi ya ku fafazela ni lomu ka ku bandzela a tikaroso kasi ku a bindzu ka mikanjo ki ta ya mahlweni
15: ku vulavula ka Tomas Maringula khari ya laha ka mitirho ya ta vurimi hi ximu xa tiko a tsindza ka maposo na a karhi a tlhamusela hi leswi ku nga makungu ya vubindzuli ka tikaruso a tikweni ka Mozambique.
0: Kani mambo Armin Masinga na ikongo suka nyambani ya ka Gaza lomu mfumo wa xifundzankulu lexiyana wu tlakuxaka a vubindzuli bya makajo hi mahungu lama taka hi ku landza na Bonifacio Novela.
17: Urangile xifundzankulu Gaza hi loyi a ndhundhuzelaka mapimo ya mun'we wa mbindzuli wa minkanjo xifundza xa ncongweni ndzeni ka ku hlohlotela ku bindzula a mintirho na swin'wana. Hi vulavula hi khale ka mutirheli wa migodi Afrika-Dzonga loyi a pimiseke ku va pfula masimu lana eka wona a byalaka ngopfu minkanjo. Minkanjo leyi nyikelaka a ta a cuma hambi ni ku va a kota a ku tihundla eka lembe lin'wanyana na lin'wanyana a kotaka ku va a bindzula a ku tlula 10 wa matonelada na lin'we ya tinkanjo. Handle ka vubindzuli la minkanjo kumbe tinkanjo ka nkarhi lowu ka masimu ya yena ku na xipimo xa ku tlula 1,502 wa minkanjo hambi ka yin'wani migwalo leyi a kota ku va a dyisa ndyangu wa yena hambi ku thola a van'wani vanhu va muganga. Hikola eka mapimo lawa murhangeri wa xifundzankulu Gaza Margarita Damapandzeni Nxongo hi loyi a nga ni ku ndhundhuzela hambi ku hlohlotela leswaku va mapimo lawa a ma fanela ku va ma landziwa handle eka mulumuzana loyi hi van'wani vatshami tiko ndzeni ka ku va ku pfuxiwa eta cuma ku engetela a mahanyelo emindyangwini hambi ni nhluvuko wa muganga.
18: A murimi loyi hi nga mi kuma ka Bungani se a na matimba ya ku hi yexe a ya mahlweni ku va tirha. Hi khulume hi 40 hectares 1,750 wa mikanjo sweswi wa bindzula 11.6 toneladas a na mutsumbulo na timba we a na tindluvu a na mavele hinkwaswo leswo loko a swi pata swi ta endla ku va a engetela matimba ya matirhelo ya yena ni ku xava swigotso leswango swa ha muchotela ngopfungopfu swa ku va a kota ku prosesara tikanjo a ta ka nga ha ti xavisi na tina matluka ya tona ni yin'wanyani michini leyi a yi lavaku hi na ku tshemba swa ku ka matshamele la nga ka wo sweswi se a bunyetiwile la fanele ku va se minenge ya yena a kongoma ya phambeni. A 1,750 wa mikanjo leyi hi yexe a tibalele a ku nyikiwe hina mfumo ntawu a li ku va hi mi chuvisa sweswo swi fambe hi mikondzo ya yena.
17: I marito ya murhangeri wa xifundzankulu Gaza Margarita Mapandzeni Nhlongo na ndhundhuzela makungu ya mun'we ka khale wa vatirheli va mugodi ya Afrika-Dzonga a bilaka a minkanjo hi ntalo ni yin'wana migwalo xifundza xa ncongweni.
0: Kani mambo Bonifacio Novela wa ku rhandzeka mwingiseti fika magamu ka nongonoko dzongeni ka tiko we namuntlha nongonoko lowu wu katsakanyaka a mahungu ya ku hambanahambana ma humelelaka ka swifundzankulu swinharhu swa dzongeni Maputo, Gaza na Nyambani. Nongonoko wa namuntlha wu lulamisiwile wu va wu kombisiwa hi Stel Yumanyisa a ni va nga nece ni ve ni nseketelo wa Tomas Bruma ja leri khomeke michini a ku va swi koteka ku va nongonoko lowu wu ya a mpfhukeni hi ku navelela vuyiseni byinene bya minongonoko yin'wana ya taka ya dzongeni ka tiko ra Mozambique. Babai.
19: Xitiko xa dzongeni
20: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa unhlanu 21:10
19: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga xitiko xa dzongeni.
21: Radio Mozambique Maputo
22: 22:02 a ecumene em Catacanho ou a Matjungula.
0: mwingiseti wa dzongeni katiku ripelile hoyo hoyo kama hungu ya lonkama ya dzongeni katiku rahe mahlayiwa hi stelio manyisa
1: mfumo u vula leswaku uta hasha makungu la makongo maka kutirisiwa ka gash akufambiseni ka mimova ya kuhambana mbana tikweni hikuva tikura he ribindzula hintsengo ukulu a gash a Mosambiki ni kuva swikongoma aku seketela tavuntu tanhleketlo ximshatiko phoke leswi masiku lawa ugamo hlanganaka ni kukarateka akuba hikuma maphalafeni lawa matirisiwa ka hi mimova ya nhleketlo a xitsimbiso lexi vekwe musumbuluko lowu hi murangeli wa tiko Daniel Chap kufambeni ka ntirho wa ku nyikela ka dzana ni ntlhanu makume ni mune wa swibomba leswi kongomaka ku pfuna tanhleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka Matsolo Bowana, Maputsu, Mwamba, Marakweni, Matola Riu, na yehe na Mahasha. Kutani ntirho lowu u kongomaka akuna byalisa makumela ya swibomba swa nhleketlo ka xitshungu xa tindhawu leti ta xifundzankulu ni doropa ra ka Maputsu. Aka ntsengo wa 190 wa swibomba, a leswa 150 swi ta tirhela nhleketlo wa xitshungu kasi mune wa makume anga 40 swikongomisiwa ku tleketla ava Jonesi akuva vaya swikolweni kambe nhleketlo lowu wa ava Jonesi na utalandza a mawara lama nga ta vekisiwa ka kuva va Jonesi lava va tleketliwa va swikolweni ni kuva va muka makaya

0: swanga leswa rungulaka Fernando Sidomo
1: mo rangeli o le tlhelana ka ntlo ni tleketlo ntlunga e xifundza nkulu moputsu rakilina nyabinda kumisa u tlangela swinene ka murangeli wa tiko hikona ka masungulo ya u nyikela swibumwa leswi swa sento in november akuva swipfunisela le tlhelana ni tleketla e xitshungu ka masiku inga ka wona rakilina nyabinda a vula leswaku hikona ka u nyikela ka swibumwa leswi ku ta pumbeka enxaniso loko xitshungu xi tlanganaka na wona loko xi lava ku yendza
0: kubwa maboko xifundza nkulu maputu ku vika chanchai ka gaza bava vaya kitiku ngopfungopfu va fambisa movha nhleketlo va terekile va lava ku tleketla vanhu hikwalaho ka ku va ku tlakuxiwile mali ya nxavo wa maparafini tiva a yentelelo na Francisco Simbini hikwalaho ka xitereka xa vaxaperu ka chanchai
2: vafambisi va movha ya nhleketlo lomu dropeni la chanchai xifundza nkulu gaza milava kusukela mixu wa nyamuntlha va yimiseke ku landza mintirho ya vona lava khala hikwalani ka ku kuka ka mali ya nxavo wa maphalafini vatleketli va vula swaku hi ku ve ni ku engeteliwe a mali ya nxavo wa maphalafini kusukela vhiki li nga hela swi fanela ku va ku engeteliwa ni mali ya hakeliwaka hi vatleketliwa Alcides Barros mun'we ka vatleketli loko a bula ni vukoli la Radio Mozambique a tlhamisele leswaku a ntirho wa ntleketlo swi nge koteki ku va wu landziwa khwatsi loko ku tirhisiwa mali yi koxiwaka sweswi ku xaveni ka maphalafini hi ndlela leyo ku fanelaka ku va ku engeteliwa a mali ya hakeliwaka hi ntirho lowu wa ntleketlo
0: Kanimambu Simbini lomu xifundzankulu maputu ku khomiwi nuna mun'we loyi a hehliwaka nandzu wa ku va a ta zame ku dlaya xidyuhati dorobeni ra ka Matsolo nuna loyi i ri maphoyiseni Veronica Sidomo
3: tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa ya xifundzankulu maputu na a hehliwaka ku va a zame ku dlaya xidyuhati xin'we xa 74 wa malembe ya ku velekiwa mhaka leyi yi endleki sonto leyi emugangeni wa Liberdade munisipi wa ka Matsolo lana tatana lweyi ndzhaku ka ku va a zami ku dlaya xidyuhati lexi hi poison a gama a ringisa ku xi dlaya hi ku xi kama nkolo ndzeni ka makungu ya ku va a xi tekela munti wa xona munyiki wa mahungu ya maphoyisa ya xifundzankulu maputu Karmini Aleti a vule leswaku ku khomiwa ka tatana lweyi swi kotekile hikwalaho ka xitshungu xi mangaleke mhaka leyi
0: Kanimambu Veronica Sidomo xifundzeni xa mapayi xifundzankulu gaza ku ni ku xikuvala ka tinhlayo ta vudyahi hikwalaho ka ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya zezeze kumbe malaria mahungu na Nikolao Mukhavele
4: ku vulavuliwa hi tin'hweti tinharhu ta lembe leli tsutsumaka lana ku vuliwaka leswaku ku ve ni nhlayo ya ku fika ka 120 wa tinhlayo ta malaria ta ku hambana ni 170 ka leti ti vuliweke eka ku fana ni nkarhi wa ku fana ka lembe lindluleke marito lawa ma hlamuseliwile lowa vonelaka ta wudaho a xifundza xa mapayi Paulo Chauki lweyi a hlamuselaka leswaku a tinhlayo leti ti nga tshuka ti khwelile hikwalaho ka timpfula leti ti vonekeke ni kwalaho ka tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu gaza ka lembe leli Paul Jaoki a tlhamusela nakona leswaku hikwalaho ka mintirho leyi a letelanaka ni ta wudaho le mapayi ti karhi ti endla hinkwaswo ku ve ni ku yehlisiwa a tinhlayo leti ta malaria hi ku ve ku tsatsiwa miganga hi ku tirhisa a michikitelo nakona hi ku ve ku ve ni ku basisi byinene lomu a tithangwini Paulo Chauki a tlhamusela nakona leswaku hi ku tirhisana ni swihubyana leswi pfuniselaka leti telanaka ni ta wudaho ku ni makungu ya ku ve ku ya veliwa michikitelo ka xitshungu matshan'wini ya ku ve ku pumbiwa a vuphalalisi bya tinsuna leti vangaka a malaria
0: Kanimambu Mukhavela wa ku rhandzeka swiringene lawa ave mahungu ya dzongeni ka tiko ma hlayiweke hi Stele Manyisa yingisata van'wani enkameni wa ntoloveto ri hapelile
5: horas 9 minutos até quando enquadrar Moçambique. E tem como uma bolha e entra lá e a machuíne vai cujando aí cá, cambe fumelando cuva. E como a gente não vê nada, é cuva rádio, é uma bolha, é uma jungula, na cone, é vunanga.

Inaka lesi siku heleli ki tani ku hlaya ka Dimas hi fanela ku va hi yima a minute hikuva tikweni hi na 22:30 hi ku landza nokonoko wa matirhelo yezu i nkama wunene wa ku va hi tsutsuma haya kwehleta mutirhisanikulozi Fernando Sdomo loyi a hi lulamiseleke mabulu yo yenta a ku va hi ma kombisa ka vayingiseti va switichi leswi zazo swa le nyingitivukatiko maputugaza na yinyimbanini.

0: inkomu muyingiseti ka xenge lexi xa mahungu ya dzongeni ka tiko namuntlha hi ta ni mabulu hi veke nawo ni vurhangeli bya nhlangano wo ka lowu nga lumbi mfumo soko def u lulamiseke emagovela exidorobanini xa ka manyisa ni vavanuna lava va dyondzisiweke ku va va ni mahanyelo manene ndzeni ka ndyangu xileswo nuna na nsati swa sindzisa a ku va va li ni mahanyelo manene enkongometweni wa ku va ku n'wi humelele etihanyi lomu emindyangwini nakona ku karhi ku vuniwa leswaku ka masiku yi nga ka wona kusukela khale vavanuna hi vona va taka na varhangela emindyangu matshamelo lama endlaka leswaku swi sindzisa ka ku va matshamelo lawa ma cinca hi wusa swoswi wansati hi yena a kotaka a ku a ya masin'wini a vuya emasin'wini a ta vonelela talakaya lana mnumuzana loko a suka a ya ntirhweni kambe u vuya ntsena loko loko ntswi a dlambu laha a kumaka hina hinkwaswo swi lulamisiwile nakona ku vula leswaku wansati ni wanuna swa sindzisa a ku va ku le ni mabulu swi nga ndlela ya ku va ku ve ni ntwanano la kaya nakona ku vula leswaku wanuna ha yena ntsena enhloko ya ndyangu hikusa na ye mamana a nga swi kota a ku va a thiva etimhaka la emutini mabulu veke nawu na Rashman Ubisi yena a nga muhlengeletelo wa makungu mayelanaka ni wanuna ni wansati ka nhlangano lowu wa sokodeve tanihi lavuleke kona exidorobanini xaka manyisa
1: a nhlangano lowu hi nga wu endla namuntlha lana i nhlangano wa vavanuna hi nhlangano wa mabulu ya vavanuna na va bula hi xivona va bula hi ta vona a makungu ya sokodeve hi nhlangano lowu i ku va hi tlharihisana ni vavanuna leswaku va va xiyenge endzeni ka makungu ya ku hluvukisa wansati ndzeni ka makungu lawa ku ni mintirho ya ku hambanahambana leyi endliwaka ndzeni ka sokodef na yi navela leswaku wanuna a tlhangana ni wansati ku va mintirho leyi pasa intawu swi ni lisima ku va hi rhamba vavanuna lava ku va va ta tiva makungu lama nga ndzeni ka projeto ni ku tlhela hi kambisisa leswaku va titwa njhani hi mayelana ni mintirho ya ku hambanahambana leyi endliwaka hi tlhelo ta vurimi ta ku xavisi la bindzu la ta vurimi ni swin'wana na swi lava ku hluvukisa wansati kambe laha ku hluvukisa wansati ku hluvukisiwa ni mindyangu ha swona hi ntlangu priest hi rhambaka vavapa hi ku va ta va na yini
0: a nga va hikwalaho ka ku vona leswaku vavanuna va haya mahlweni ku khunyamisa vavasati
1: a hi ni swikombiso swinyingi nkarhi lowu hi nga fika hi sungula projeto hi vulavula hi vamamana lava hi tirhisanaka na vona ndzeni ka projeto vamamana van'wana va hi tisela marungula leswaku le kaya a nkama wa ku a ta fambisisa mintirho ya projeto a wu kumeki kahle hi makhambi man'wanyana loko hi tlhangana na vamamana a swi va karhatela ku va va veka a mavonelo va vulavula hi ku tshuseka endzeni ka mitlhangano ntawu i li xikombiso xa leswaku hakunene ku khinyavezi a li li kona hi ntikelo kambe namuntlha loko hi cuvuka ntshaku hi vona vamamani lava nga ni matimba ngopfu swinene hi vona vamamani lava ka mitlhangano va vekaka mavonelo hi ndlela ya ku tshuseka hi vona vamamani lava va va rhangelaka mintirho ya ku hambanahambana ni nga nyikela xikombiso xa leswaku mamana loyi a rhangelaka kumbe presidente ya swona murhangeli wa cooperativa leyi nga vumbiwa ndzeni ka projeto haleni maputu hi wansati loyi a ngo vhoteliwa enhlanganweni ntawu i xikombekiso leswaku ku ni ku yantswa kukulu ngopfu swinene ku tshuseka ka mamana ku va va vulavula swi kombisa leswaku mbilu ya yena na yona yi tlhantlhekile handle ka leswo va tatana leyi hi tirhisanaka na vona hi vona ku vevuka ka vona ka mintirho ya ku hambanahambana ku tlula nkarhini lowuya wa swi kota wa payiswa swi ku kombela mamana ni ma ni ku pfuna ku endla swa ku karhi xikombiso papayi a teka regadori na yena a pfunisana na mamani laa nga kona naswona ntawu swi kombisa ku cinca ka leswaku vavapayi va vevuka ntawu hi leswi swi hi tsakisaka hi leswi hi nga vulaka leswaku i mihandzu ya ntirho lowu endlaka
0: ka marito masiyeke lana na mikhwavela hi vone vanuna vanyingi van'wani va ni ku ganagana van'wani va yala van'wani va pfumela leswi swi hlamuxela yini
1: leswiya swi hlamuxela ku andzeni ka vona ku ni ku hambanahambana ka mapimo ku ni ku hambanahambana ka xiyimo xa mahanyela emigangeni lava taka hi kona u ta vona leswaku a nhlayo yikulu ya lava vanga kombisa
0: kwini tile ka matsamela munhu
1: ati hanyi ndzeni ka minjangu leyi tirhisanaka na yona hikusa hini ndlela ya ku fikiseriwa marungula la loko male kona ndhawu loko marungula ma nga fiki ku fana ni ku sunguleni swi kombisa leswaku ku ni mihandzu ku ni ku cinca kambe handle ka leswo hi pima mhaka leyi ya tihanyi mindyangwini hi ku tirhisana ni vanghana va hina va mfumo andzeni ka district sokodeve a tirhisana ngopfu ni ku hlohlotela ndzeni ka macommunidad handle ka ku va hi tirhisana ta wurimi ni ma-association hi tirhisana ni vanhu lava nga ndzeni ka ma-association hi tirhisana futhi ni tiko hi ku handza ka lona ni te hi tirhisana ni ma-cooperativa a cooperativa i ndhawu ya bindzu hi dyondzisa a varimi hi dyondzisa vamamana ku endla bindzu ku vonake leswaku ku ni a mukhandlo lowu u yehlisaka bindzu a yini ku va murimi a teka michuma yana yo bazara a ku xaviseni nkarhi wun'wanyana swi nga fambi kahle bazara swi lava ku a hlayisa michumu liya a nga na kona ka ku hlayisa hi nkarhi wun'wanyana a bindzu xikombiso mihlata ku ni mihlata leyi yitsongo swinene ya ku a bazara a yi kumi ku xaviwa hi maxaviselo a va ta va swi endlisa swona ku ni mihlata leyi yikulu ngopfu na yonavo ya ku vaxavi bazara va yi tsakele ngopfu va laha mihlata ya normali intawu ku ni mapimo a tidyondzo ta projeto ti tlharihisa vamana ni vapapayi la nga varimi ku va a mihlata leyi yi nga luzi ntawu alayana ku yakiwa ka cooperativa malwana swo swi vulavulaka ku yakiwa i ku va ta va ni ndhawu ya ku gaya a mihlata liya ku va a mali yi nga luzi bindzu liyandza mihlata leyitsongo mihlata leyikulu ngopfu yi ta gayiwa yi endla swin'wanyana
0: swi nga ku ncwini
1: ku na ku endliwa masumu hi xikombiso ya mihlata ku na ku endliwa swa machips vatsongwana va swi rhandza ngopfu swinene ya mihlata ku na ku endla mafarini ya mihlata ku na ku endla mabulu tifiyosi ta mihlata ni swin'wana
0: matshemba swo leswo swi ta pfuna evaririmi lava va maka emitlhangwini leyi a nga ma cooperativa
1: swi ta pfuna ngopfu swinene na vona va hi byela leswi va tsake ngopfu swinene marungula lawa swi pfuna ngopfu hikusa a mihlata leyi yitsongo ni leyikulu lava yi tshika khale i li mali yi nga ha luza kasi swoswi va ta xavisa mihlata leyi nga hlawuliwa va tlhela va xavisa ni leswi endliwaka hi mihlata liya na va cukumeta khale
0: inaka sokodeve swoswi a vonelela vanhu va nga kilomu mozambique
1: a nhlayo ya projeto leli yi famba lomu ka duas mil e quinhentas mulheres swin'we ni 500 wa vavanuna na hi vulavula hi projeto leyi nga sungula ku va ni ntshimantshima ya lona lomu ma-district kusuka ka lembe la 2021 ntlangu ku ta fikela namuntlha ya ka ku heleni ka projeto lembe leli hi le kusuhi swinene ni ku fikela tinhlayo leti ka swiyenge swin'wanyana se swi fikelelile tinhlayo leto kambe handle ka leswi a ni tsakela ku veka leswaku loko hi vulavula hi tinhlayo ndzeni ka projeto hi vulavula hi lava pfunetiwaka hi projeto hi ndlela ya ku yandza kambe ku ni tlhelo la timembro ta cooperativa ntawu a ka makooperativa mambirhi lama nga kona lin'we ka gaza lin'wana haleni maputu se hi vulavula hi lomu ka henhla ka 200 wa vanhu va nga timembro ta makooperativa
0: kasi hi tlhelo yin'wani ve hi bula ni vavanuna va nga lavangaki lava kumekeke ka magovelo lawa lava vulaka leswaku kunene swa sindzisa ku va ni ku cinca lomu emahanyeleni ndzeni ka mindyangu hikusa swuswi na ye wansati swa koteka a ku va a tsema etimhaka to karhi lana a muntini nakona va vula leswaku a va ta na vaphazama masiku ndzhaku hikusa a va nga li tivi elisima la ku wansati na yena a kota a ku va a thiva timhaka to karhi lana endyangwini
2: na vito byanga mina ze muxexe kutshama ni twaliwa ku lomuxa timitsio timalwana local dadi ni mukweni a nhlengelano lowu hi nga va namuntlha sokodeve a va nhlengeletano lowu wukulu palestrativ lebyi nga byikulu bya ku kweketa wanuna ka xithungu ka mahanyelo la nga ka wona ni nsati mindyangwini hi nyoxe swinene ndyangu lowu a ve tlhenga a ve paletela lebyi nga va ni Tingavani bintu zvatikuru kakuitondzisa. Ni dondzile swinene swaku avansati afanele kuva na tratariwa kumunhu anga tratariwi kumuxihazi afanele kuva ani zvitu zvakuveni ahlaya ndzeni ka munti akukota ita hanya vatsongwana na vona vane zvitu akuveni takota kuveni ya pambili hinkwaswo ya hambaka tinga ya hamba na itshameka mensa hi swibula hinkwenu na yi hlanganile inokuti swa ku ni swikazatu kuta vana lowu atakanikana ndzumbeni ata swikazatu leswi ntikwi rhula kaya a hi swa papayi amamana a hi swa ntsongwana
0: Sasho le njangweni kuno kwa insana kahle.
2: Ni nga tlhala swa ku aneni ku dumba swa ku khani khale mine ankatanga ni ankatanga wa utwa molono la ka wona. And from the Ministry of Finance molono wa la ka wona wa utiva. Leswi i jela ku yenja hi tshama hansi hi hlanganile. Vuta swa wetile hi ta yenja ni personality. A tsala na yena swa ku tinga xa swa ku hi swa ku hi tsongwana vilela lapi hi tsala lwa vilela swa ku hi swi tsala swi beka ku hela weti ku hi xa swa mali leswi hi ta va ni swa ku hi va hi swi yenca hi va hi swi buyisa hi yavelana swigavi swi nga swo swona no ku sala swimalana ya swi hamba ya swi beketela swi beke hi dzindzela mavabyi hi dzindzela ku tshika hi fikeliwa hi muyeni swi kadza swimi swa putu hi kuma kola ni kola hi ta kota ku swi hi pfuna
0: Eta bula ni mwana ndiwa kumekeke kandli kwa mtande kwa mbila vitu usungula Mingai jwela ini mchini mshkoleke ka mchati ule minyikuweke la
3: Kanmambu vitu mina Aron Ibrahim Mulungu numaka mbeve Ala nkaru neore na mwisha ni donze Ako anya auto mwine Utiwa soko ashosha auto umi kawansati wa nuna Iku kanele kubuli sana mtisi sana Nta undonzile soko amuntini nompodo kumina minga wanuna hinkwaso nta swinyimela uteka mabenzi nkwa ya muntu uma tlhanteka amakatleni ka wena kulavaka ku u dividera swikarhatu ntswini u dividera ni sati longa teko ltanya naye ukhela imuholo yini sana na swivamezeni swaku unga ta vana atiholova swaku muzuka ta kupa amali yaliko konto ya haliko hikuyala ku yini aku kombisa xiunga xa xa kumenkata maleni kumaka hi leyi entao e donza iku lenga ikuma para ku hanya la utonwena
0: e hone swa ku walilwe muntsha se uninjangu vumbeke atavanjani amanyela kona
3: nali le muntsha mara ka leswi nga donzanya muntsha ndo dzemchima ikulu ya kutani pona utonwena jani singuleni na mine ni sati ni vana mara shinwana ni nga switima xika donzanya muntsha ndonze shinwana ntekisa swinyingi nda swilandza para stand puna auto win deri na nyaka kalo
0: inkomu kan mambo itabula na kona na tana
4: andre george mtsalo wa kola ka manyisa said anhlangano lo ngava na wona munthla enhlangano wa unene ni sokodeve iya kombelaka leswaku nhlangano lo nga gami na munthla awuve uya mahlweni kuva heva vanuna hita kota e pfuneka ni pfuneke ngovu ku jonza ku tiva leswaku aku hanya ni wasati ndzeni ka munthu hi swi Lash kombeleka ka kuveni ni wasati a fanele ku xikarhi ka munti a nyikiwa nkama ku na ye a ni rito. Lash fanele kuveni a wasati i direto ku loko mlumzana loko a ni mali ndzeni ka munti a swi tiva ku hlanganisa va tshama hansi ni wasati va kombisana leswaku a muholo hi lulu ku wanuna holile hi yenxa yini leswo hi leswi swi byalaka entwanano endzeni ka munti. Naswoho a vatsongwana kuveni ku va ni nkama ku hi ni mabulu na vona. Ati kula hahluka hikuveni ni he vatswali hi nga na mabulu ni vana va hina kasi ke loko hi ni mabulu hi lana va pfulekaka swifuva ku va va hi byela leswi va hanyaka ka swona
0: lana ku ve ni dokodela lweyi a dyondziseke leti telanaka ni makhomele kahle ya wansati
4: a dokodela vhele ve na yena yehe tindlela tinyingi a zame kuveneni a hi pfuxa tindlondlweni leswi swi ngo e wansati ku lava kuveneni u ni mabulu na yena hiku hi xitalo hi kuma mavabyi manyingi hikwalani ka ku hi hanya ni vavasati kambe para ku hi kota ku hanya na vo hi nghena kambe hi nga va hi ya mibedweni kambe hi swini a hi na mabulu na vona ku lava ku ve ni hi ni mabulu na vona ku sungula
0: vavanuna va nga va ngaki lava hi buleke na vona exidorobanini xa ka manyisa mayelana ni nhlengetano leyi yi lulamisiweke hi ntlhanu wa kwala ku nga lombi mfumo sokodeve lowu u patseke kusuhi ni munhu wa makume vavanuna lava va dyondzisiweke hi lisima la ku va va tiva ku hlonipha ewansati kun'we ni ku ve ni ntwanano ndzeni ka ndyangu swi nga ndlela ya ku a vutomi byi famba hi ku na byala kun'we ve ni tihanyi lomu emindyangwini nakona ku vula swaku sokodeve a karhi a tirhela lomu etikweni ra mozambique kusukela lembe ra 2021 lana a tirhelaka swo byi khambela ku sungula eswifundzankulu Maputo na Gaza, kambe hi ku xiwa ka nhlangano lowu a na ku va mintirho ya woho ma fika ka swifundzankulu swin'wana, swin'wana ndlela ya ku va ku vhikeriwa etimfanelo ta vanhu lomu etikweni ra Mozambique.